0: jale eritule asan neta erukau na king na al dawla filan eritule fi hana al ineng eritule na al pilan eritule fi na mu udonga pu ngasi kallu mara dokki agenzi al dai leki askiringel ba egal ki na kamin ba ki al fugurana kan alan dok futo karin na dok illolen ka gwal kin kwake na ma kwansi kallu
1: ji de la se yun inzam fugurana ke ba
0: ake ba
1: gwal belen al inzam fugurani kazi be silong ile bele tulle ala balan du
0: be ki de
1: kangi idin ne ki e lonfin nungilen lonfin ya benen ba jaso ene benen ba indual asa erikia
0: egal na asa ake haba egal si
1: idin tabun ko kulba arage
0: arage
1: baran kan ma wela lengin wa ile dual jinjel wa ze songo ke ne al fugurana ba ye demba ile itille sikia
0: nas ap dar tipia si
1: maran ji jalun se ile itisi alin gitumuna pa ja
0: e na den jin wela egal jin wandi aba ji itti ya jaro ma
1: jalun zanan apa ja wala ban jami ila itti na ka balan ba ina min
0: wala lan am nas age marawai na ma kere mor na kina ma ila le kai ki sense e duwa ke bal fukurani idin na lombi ki ngase alge tewa ki kedengi se jain to legi spisfia kwa kun atis jain atas jamba yen kwa bakul arabang duin tabu
1: ne embelen gel gena al deleke
0: e deleke marji abas jalun nas besara jaw ye bay inni ye kam beleng imbelesi ro kan dombre digle do kena beleng na imbelesi bere na imbeleng giya sa itijang na jalum sinas dorro jawala nas dar jaw
1: albasungo
0: marasa jang itinas jalumba na duo kena longnas bikal dingle tisro gal amu ne le duo si anni asal longnas kit na imbele de loy egal kini asan jang
1: egal na ni real si jang yana deng ne si ba maza uridi balang oto injwanan si yani real si jambala men jwan zi sare nga jambala men jwa ile si ambu kuku yom do
0: amnes ala la la ina nga jwa
1: ilo nga san injwalan si ba
0: ki bisara sinja
1: ki bisara jaw no menin
0: egal si me inna ma dogal longal dog dogalan jurnyoy dogala si ga ba ki sense ki bisara jurnyoy ki tulle jurnyo dog ba yena le akwa kulle tulle ki ndelinga mara dog ba giti jurnyo do bay long zeina sa do erijang na jote ngalan si doroya
1: e
0: kala sande ngoro jalo na ma yelna wuri wuri ya na ma jiti ya na ma jaga jata na ma ko ngata bunja na ma injo asa agi e kala do gora do bay nenge aba min doke nga tulla jurnyo ba le aba apaki na ma ikese maraba doke nga tulla jurnyo na apaki ki sense le ya bangin kelma si moy arana sare na basin jalo al ki sense tulla jurnyo na sa sama tarasi
1: ye dual tuluru nyuwe wala gala tuluru nyuwe kam fingi dina liya kenga ala si lo mimbe
0: wa
1: yani ati tuluru nyuwe kam fingi dina si kenga ala si mbele ye ka tuluru nyuwe na ati tuluru nyuwe ba kam fingi dina kenga ala si lo mimbe na kwa diya kina lo ilale kao kiti ana hata deng kise yani abo kuro mungi na winga ba
0: aise kwa suma kina ilangawe na akinyiti haba inama kise yense sa suma jiti kangungi na ye marawadle agi baspi na kurel na duyi na tani imbeleng ala wel balang kukuing alang kong hindi na yal itikya nga jurnyo tule abuloba marale al apay nga nas mayisem bea jiti na tule kansi tabutuiti nas long ka al apay nga kwa kulgi kimele naka tule urnyo ba na kwa bay nale nga wala na idu ay kwel ba wala duwa bidu imbeleng ay pilaneng kwa inelong wala inelong ide namas tabuti na starra yalan ki kwanke na arana sare kwa kanyinga le anama ke an alan irita ji ke na kase tulla bundi
1: e
0: ke na kase bundi na to ka ki kwanji ngane le ri asan bagi asan ba duwa ke balge ka bagi fe e ke le anamas ke an alan den ani yal ba bibman bas na ki sense ba ye mus muske de koron ba diele na ba ki sense tulle kurnyol ingalan tulle kurnyol kan le kwandio aniske na kwa kul bagi kawe na ye le den rabuli wala den hurre bil kamel buliti nas longi sense kasa lo an alan die wala mujtaman dio na dobi duan bi leken ken ala sisi mel ki borai na ala so ina isa sonto le burnya to al bagil kwa kul al badu yin kirsin akitulle egal na le yabas longi
1: den egal ile jurnyu aye tuluru nyu masalan ile guaye tuluru nyu e adin itaga de songa gane tulanga kurnyol hal yani dan woreling e kwa tasir sankai wala bang enen jurnyu enama kwa ngamma filanin gwal tule marang woreling tasir sankai
0: e ingis long ki sense ki dan worele e kainsi na kote ile siminsi bakir sin kalentale na ki kunyi kallu na marajuru le na kilmangale tabinya ko tare asko ba kwana men kama yal pilanin ko isi bagil albat sa sonto lari yunyo lakin mara ina kama ya bakalo kuinsi
1: kalinin
0: kal inen urnyo
1: yani jige aske ba
0: tasir aske ba bako age na kirsina zina bele al yena masalinga ma bele jirso al hawa bawna dwi khalas ile namaje namasai
1: ji jalo ze ile bele jirso den talal din don
0: na kangile egel kandok din longake din talaleke ile namaki sense dai ngore kwazi kiku ya sen kwa asan den tasir kanwa atenden sokle al yena jainga kuli ne longa na ki arana sare bayena dokenga kinal kunduna na pakindenga na stonga tonga nkawe na lompiro bayena dogola inni na dok soma kindeling orre na ye jay nga bakuli nenge na man na man tini na le allompi el na ngwa kala sa hadwe na ngwa kusi baw as agente ba derim banke mara na maki kwela anang si anisi kairenka jay nga
1: asan jay nga ndora
0: kai asan jay nga ndora kairenka asan kai ngona ki ilako al jay tulle na dogola si alan ki sense ki tulle la kurnyo ala ko bal ki kalenta kirsing wala ki kuyi kalu na mara asiras kai den ane asta
1: ne je jo aba zainina wore len filan aba lon na tasir ge zainal duoto wala gal dogala duoto gin si jelu na jamail ko en kurnyol inalon ba algi e jole san ile duol len julu lakin marang inin hawi len ja galalan ke ile dorai ba lan jona zin jamin alfilanin dogala si bagil wala galal lolo Zidi ele jagil aji apa yang nama jijan na tabi genjan di ele tabi genjan tuleja. Barangki kami tiga nas mitil kaldi gan sehingga malanin dogala jih hal ele gue si kelma dio yani kelma lan simai walanin kelma fuye.
0: Ki borai.
1: Jijan nas ki mitil ki dua kering jalan.
0: Ki borai. Abas ji min dem ule waladen togles ki tule jua. Nas jauli nas injua jurnyo ina lalom balba ele duongi. Jurnyo yake ngase lombina ini kang lombin lombreleke na sengwa dogola se alki dorat burnyo alkawel na ina lomba jurnyo elal doingi wala pilan alkense runyo alang liaka onos ullu inye julwaiba elombina kingase bajina ini kwa kula san kain danjur mara ila duona ma lombin se denga nase tuleke lami na kie den ken dogola se kira dorar runyo ji ato abajo an kinse jurnyo na ila duole ji ona jegila na gel na dingo ese wala kin dogola se dog jirsimo nas enjoa karok al wela lang bilok imburnyo na ila don dogola al ila don dogola begil ay kurnyol nan sin enjoa injurnyo ila dua runyo ina la lombali ye nas arreke den juru al dombaru ke lomping na imbelen alang inen inen he ila dual ki ila doran ana karok al wel kilo al kain tong alandok in kurnyo na al ila duo ke enzurnyo ine ko ele aba apay nga baslong ki sense ila duo wala duin ba wala duin yal gis in domong du ile fago wala wosi in ina la lombali ile duongi na skullo al dombore ke lomping na lompina is en kwala ki inen kurnyo he lia zaje ngange mba wala dikwa ngomba basi long al lo ke nan mara abasa jwaba inen dok bang ke lia na madok dingiri ting dikong aba kis kiringa sfe aba wala ke juru ngora nga sfe aba na ma ngwa ya gi lokal ba ile duong si jegi la bas na ma jino jullo na jelna skinga sin jama na kilo ginenka
1: e
0: gali ine na ma dikong
1: basi long e kur ken de de ngir so inu kwa masalan utongalang e duo dimbarale kelma sondor galan ay ba wala gal utonga tinti na sanga kawba imberezi do ul kani kirsungo na ngirsungo asa dogora su ugdafi hatta jilona rijegila na duongi na jijenne il duong den jurun ken utanga jamane jola nya si jani yanga si sugot ugalen matisin girgingo fiya yendo security
0: si badma
1: idina li ken jenga ba imberen alambaki rabu duong rijegila bayon kwa gina asinke ba min ndio kelma pisani ba idini ji na jurnyo ba na ji na azgalu ba illo na mere ko la lanki sense ki ka ngene sunwa askering alki alore kwa gang ilalong alang eribe edisi e bizat zeninar foreng eriving it zeninal kya siken na kwa albenes askering ko gulo albenes askering jurnyo to lenke siminga alza sunwa to len ilo leng nama do kwela lang kaungi na ingwa jurnyungo rihei na laiba ina lamba al duo bulong hasi ina uto songa ke na urtuto ngi din kweza san jawli ti ki den surse je ya sinke na den surse ainin futotiel na den surin den tulinga si long na den kakiringa si long ilo leng al urtuto ngi rimmen kawe huwaiba din na sinkel ngingi jurnyu wa songa tarai na uto okay alang ngate apu si tihringya illo algi se ngwa al joingi ke wala gal jirgi ko kire ke alantas ki kwe wala gal alantas ki dogolang ile jirgi wo na maye ne sare yasi kafi ne sare yanzu tulen rien ne yanzu sare tulen uto tulen asui ne jundi no ko akeran en kamnga filanin dogal tulege ina na madogal len inwa kidai waran bas inkan alan ko akeran en angul filanin gwal inai ji ila la jaw alan gi sare ko taw galdul wala ilan jong islam fitawata yan dogal azi hata yem belin alan kiden kiden jurnu wato le burnyo natani ine ne injam alan ko inan an kina ma kanam wala inwa kidan waralin insisa son skan hatta di dogala le ati juri ne jingiti din surin ba injam al awne inan yangin
0: do alan ko ka gila wala doni ati
1: uto ngnyetti ni ko ne ma waralin inwa in eri al kigo nuilen ka jial wara do injam jello tulele wala ko jojan ski
0: ay asoy ke borai ki sense jurnyuwa wala jirginwo bakwa pangale undul abas apanga sur kirgingol dokya banku manas jayin kay na banku manas apanga jirgingo kay yendo bang futo ke ay la jirgingo se namas tole kirgingol in namas asuma domi wala asuma dari ine namaki koyen alang en kwa dayin orale jayingale alkay uto makinal kul indelinga dayin iri wala ji joyla lanja ina jiya jo abati juri na tole jingi wala ati guti na tole ja wala ati ayori na songo ngajizo wala kajizo
1: ayori
0: ayori alja ji idinga jawaba idinga jawaba e alangi kwa kalwe maraki al e kwa kitkan nas kainas jalong siki sense ki doratu le askire ngaba ba idinga o alangi kwa kalwe katwa ba yel na zai e juritu le ingi ba idinga ingi te aba orona ku imbanga li yalan ko hene ay di ate indwa juri sezon to legin na alsa son anepia na ining na ku imbanga ngire to shoa ade dok skas son gonga an na ku imbanga aska imba dok ba waya sin yenga se awle asa kan ade ka gut a na ka gutu le na na yenga ka yobela gutsi dok ba unduna san awle al ka gutu le a na si yenga to sa na ma ina aba kela lompin ken ku te yanga le aba kena lompin ken ku te yanga le kela wala lompin de belele al urtu tunga an ji idin ala jawaba alangi kwa kagila alangi dojegil na duo el na jisi ane piana alangi duo ngere to sejam ji allomping de ngani ngina jaw den tulingi ji juri tule ka jingi mar idin ga jingi te ba alang jonas kwa ngere to sejam al ji inen jalo asa ji jayina yi nga sa kimba ati songo age ina lomba asa jawleti asa ka ang na biasa bamba ati ilona ze gutule ja wargalati dok erit erinane ya inalomba arangena sinjwa saka ayin na biya sa bamba

0: lama do gol lang bara musa la ngi hindok a no min kuron jani la ko kidal kin do la tu lo gunyol no do gol kidal yang su tu lo gunyol al kuro la jani na kan yana sare a ko kindinga ke ri gwa do kin do la si tu lo gunyol ne kin do la si balle ka e na e kingalal yang azu tu lo gunyol alangal si surungang den ke kiringi le songa kan nga wala beilong al bele ho na kirsin jago
1: e ki borai e na borfatai doktani kainga dokna ke koela lasin si daim bera tabun kago wala daim girsin wayal kan ne an kirsin o ingis non ki sense giya ba dogara si tulle jurinyo ki sense kuroge na ikanne jainga tabu kwang irina gi kwandio al jain ki sense jalonti ina al ortotoma inengil utu abas pugon irikwol al karra longinti
0: lo
1: karra lo na kwaba kalwe ila utusi maraba ilona sterebe san karin wala dus kwol fugon den karin ala longinti ba inama ilona jayinji aba dogala si tulle jurnyo na dogala jayin tulle ila ina jurnyo alan yeng tebu kwale ki sense wala jayinga tebu kwale kuros kenyi jigi kuro kanya na nyendok si kuro kenyi na jieng iri karra doite na ina lomba alba boru tok delingi na le boru nga boru le nyat doite na kel kame ina te yi aba jekila te ki al kain boru wa kele al kalu al tus kele kain na kalu arana sare kwan kien belenga al undula al kirsinga al duo pilan eripia wala al ila duo pilan inde usura e kwe corona eripilan sitewa wargal na tirimbil tule wala kimpia wargal dombre tule rangana sko agut kawe ila dombre kan boru wa kulle dui egen na denja ing ilal ke wala al eritule pia ati lona na talamburi telefone tule ati lona eritule na fi tirimbil le wala ki kamsa dun tayara la ina na tewa kan du ina boru le dui ileri na kwa kwela
0: liana du to
1: ge egen du to ingai ba boru kul malayin kinal kayi jinen die ku sikiwiti na kel kamel ile duo ane pia ile na mena ngal den utura si kuroyini den abankereng iya na den usura ali yesi kurnyol na manye na gut insi pia na tes el na ile si pia na ile lole mpago na den usura si kuroyini na den suri kuroyini na den mutama si kuroyini na den boru si kuroyini kin kurro na mayena kwa kul si kas bengine na dengri in na masa songa tarasi alangi dogola si ki dorat jurnyo alang kwa shegi akami aba wala alang kwa ina kami aba al na non pi dembara yebi wala inempia
0: kam mushkila yen na ki dai wore leng yani ila kana surunga si wala gal kwa e surunga si ritulle man ne skindele aba wala gal hatta je dingi jolunga ile kwe a tulle kurnyo ba wala gal ri keno korongi a jiba lo manga san dua tulle jelil ala sare ile le so tulle
1: si
0: a marang aba jonga ni ile dai wore leng kwa wala gal kwa nyetti ni ko en dile a fuyinge kil mangale
1: sa so
0: idi ne duo duo den barasi wala gal den barang kwesi wala gal ayin kan hata bay ma sa belalum duo ke balance ki utule
1: e
0: manninge ba jiti le jiti e ile jiti al jinja mi gal duo si janni dile la fingi ti wala ile duo len kire
1: so e ki sense en jingo sa so tarasi ki kwa ki kan na kurnyo ki sense nang dokini ni sunwa ke gila ki kain kungi na skiwi sa sunwa ina gijwa bayme alze giran entongnya bayme kan belas lomba kabadu ilot nanya kizense giran alli ina kilma gitige ile bayme si bang bari bawona ninin gititan walgannang tewa walgannang eri giti anefia egal walgannang nang longa di ala koyen kama eri sim ini wala eri ana yaba wayinga dor keran amina jena way kan wuyin sar kulma
0: gitige
1: egal namaki sense kain kilma gena gitige na do di mbarasi eritu le manne ngazinde lemba ka te aba egila na do mbara erit ko yalan to lepe ana tebunje ka ire bay kilma so
0: doro indere
1: egel badila lan kurwana sin waya kai ineri asa so tarasi al jaw al awuna lompi kurroni ne kilo al gis ani ka o alan to leje enaji al ja ina la lomba din suri al dayin ina ja in al dina masa so tarasi nama e katori di ani di ngana skela me ki gavalai e tuskende endio TikTok le al kwa ke na kulwe inma e burwal Hispania kariya nama dikke na kena racing na e kwa dilang si bele ela na racing na embele kwa dilla ki burwale ki ngil ma sa so jittige aba di ndio do di kena erdik erenga na kwa lang eritu lepya asa banyin tiba alang tabunje alba bundul digning en kurujiyo
0: egen
1: namaskaras ko nafsiata ba na majundi warga digning enas bawu na zun member namas imba inal doing kyang ana gigel na anija namas hukumin biyan warga kurun si biyan ma bawu maraki dai kayen burungale do ala kan garibwa urban kiyasa in kai abaze dokuro na eritule ko ila lan veanas erenga juru leila al kin munazamata na kuritia na kin kuritia na kundula na indosis kereli egel na dai min kawe na skereli na kanne na kalwe ineri hal tulle la yalangis kise ta wunje wala abaku mena kise yense indwasa irenga tulle kwasunga boruma kul kila egel boruma kul kila boruma kwa kien tabunga nang na munazamata kina yene ani asi daimin pe ati do mujuru al kwa kin kama mujuru dolle dolle kin kin zi daimin kawe al kundula na chat kian berel na ding mujuru insi kise tabunga kanne al ila ngi na kiyata ba jegela na duwe na telefon pe warganin do el na jumana arbi tulle tewa wargal tayara wargal tirmbil ke wargal turlungu gatar wargal eri tulle pe dawa wargal kin kinal kul kanwi abas irringa tulle alba unnas belen kwasi kwal bas kereli marabi al kin kin masu soji tigal botay ngalangil al ila ngi na botay antemun ingi sense na mas long kate abada yang orre awngi iri na kaduwa dan na juzu in le urnyonas ka alo in na mai tin kadun suri ina welalang irsin walang bar nga sade yang kawaki sense in itin juzu min aliya na kwa ngam ngal sakafa wala ada takalita ke bunnya kinal ki dele kurnyo ki sense ka gila sunwa aba dai duo iri kwa antu le pya kurukiti kuruas kanye ti balan tabunje warga sin jittika nan kun dia ba yake ba na ma konas ke yan kurta suruki na tin jittika in na mai yana sa suma jitti ki sense dan jay lerke na yana ila mun ko ta ngalan tabunko
0: ki se albaje jo aba bara musa kwa ala kial kan dildingwe surunga zis kurto surugi di ilaye inalomba al otoy walal kani min tori yala imbele ki kayin wo na ki kayin wo to morgonga namaka wala sang alung ki kana jurnyu to lengirsin no wala sang alung asas asa min jitin wala gal kin man jitin dildingwe de le jawla lahadi ma oto ne ki kan na kangi injitine ko kulle wake bana mo kwa e mayan leke mungi nan dai belen dia balaki marang basi tir jaru na man tabu
1: e asoy ke borai e kangi na injitin alke e dalding logala nyatin leba e na man dai ndiyo nake ingis long ye jitin lobi lo nake boru nake bakwa kai na jitage na kwa kai na tulage idin na lompi belen deng belele nama in ayena torek dik dulding way jittitia alena ki erbet kami na kwa fukan asitan kami alena na lompin dombore aleke in nam dobi duos long alena kwa kami ngal jitti nga nama yena jitti ilal kwa kulle kari nama yena min tore digle na skaba ile jittinzi marra nama kanwoni na jittin dailes kai na kwa dinga kai ni na jittin dile akeba kin kwa kangut kawe na ile jittinzi karakawe
0: ki guditi
1: dora dawo zenka wena kitengenga ato abelo na tengenga ke mutamare walgal gutuleke gitingi la sibasun kuronka wa na karakawia na basin kalonga gitingi la tulela bana duobo ba kwela ngitipia bas longal tengeke ka ban walang ngitisia tengela kasala mai ami na lamba jige ana ga jonde balan kai ngitisia na nan a do kala mba skigia na mai lot kai na ka jain ala nga umma batule kin borun wal tumun wal na ki tengenga kana na ki gutule na riyaki na riyin koran ko nge ki ate na mas kaina good dixis good kau na good ay batule good na torik dingi ira na kwa karin kundi egel kundi good ta kerngale ke nge na ma ki kain sina nga min good inal baye ana ki handu al baye na se na inal baye na kinga sutum na surunga si ina kingba kain wongal kain na man kain abanga na man ki ate al kela na man kain dogala al ba nafsu gutsi na kau na tori eritule ala kaba ingudie adelona tulle ki sense kangungal eritule as undulba as kiringel malang ineng ane kana matebung am futing lo ngade yanai ki ngasu bilin na ineng na tebung na do ki kwang kang na kwasi kalu nas kalung ki la kwaji tingala ge ba sasa ma tullege na abakele dai ndiyo ki seki ngasu ro giskere le tulle na ma ine tebung am futing ka sina silong al jundi na lo ngade yan ki kote yan alang reake na asang rinsi kat kuna sun sanika
0: mungkin doge kibriya rong nan ki mudo aje biya
1: si e kan kibriya kam ne tabun futing na lena kwa fukan kibriya kam ya alena do tabus futo jang na erisi nyame ngasa jalo na as jalo ba e kan
0: na mo nyama alter erine starai e kan oto ila alun kidelo ile kangal kidel ka jurnyo ngersin oto duoninke na na sin dogala gene ki dora koruru marawa enes duwe ngwa ki ndola ki asa digo iske ni ji kyan jurmi ko la bal maranga bang iri
1: ku ba di maranga ji ke na
0: ngwa ni ji mungkin nan ngi sin bash agala fiya ina sin ko abal ki barkai ala nye je ne in usi on ki den suri ne jegil na ma den korora na ma wi ngane sin kwa duwe bara illo ne se jwa aso ngwa tarasi in uyela ji bara musa na kwa sur ngwa zi kali gawe nan aridin da rela nan jelu no korong ila ki sin kwa
1: ki sen se ingis don ine kiro sa son jiti kan aliana ki jiti in kirsing ne jurnyo on kirsing nama arike aliana kwa fuka suluk kaminga jikin ta surfata al jay wargala joel alanki kwa ngay aliana ki ngama alang si bagi jang na alang si dale to le jang dale manga sanga jamba na kilma dok dinga lan to le kilma fuka sanga jamba na dok al udonga kay dok ali ting sabur kwela ki nama cool ka gal kwa fuka ngama sulukiyata kin suluka na tane nama arike din shakhsiya din gerre wala din shakli aljay mutaman dio alan koyna kama ba shaki abay karaka gini na jela na yendi ngoru jamben ko na kelleles aba gije na jago ben kami allah ba al ilaina ila lan anika egal inama du din shakji ato fagure na kwa ki kunani ko na egal na kwa kwela ba na tane aja dok din shakhsiya le na ma dok erike na dok atigi kwa kwela na ngizai erin musul kawya idara as jemba fajil jang nan do kalu jang longa dia na shexi kalu kwa ngama ai inal kalu ba erikane tabu ngala ngaje ba wala gaitule ta ka digire ngala ngai feba alanga stabunge warga le kinna mu kul kai
0: chesiya da
1: ge egal dai mu tamale na mu kikinzi as kaimba na mai la unina do eri asin jalomba maraba sin tabu futo jang dele ban jamin asa jalo egal
0: asa jalo erin kares
1: egal na mai aljin jo abade do dogala situla runyuma abakele alanga nesi kane wala san belen to lengil pilan jikin dogala si indora aljurnyu to le alai ba al ilan walan ki indora jurnyo alan inegi ku bi kep ka ku indora to le wuri bi de ngora la ba bi kimbang ina bele malan on na skel am ku imbar nga si e na injual ki borai ki sense kal olu do kala ki na tamo futo kay al ki borai na ingusi ba ne ka sa olu mi ba marra ingusi al jamaile alan onas
0: ku yalla ma su kwanin kay filan e dogala kay nga zagya ne ki jurnyo to le ngirsi dogala kay nga ta dikani ya dikage ne erigola lan fiya ki kembar nga na nyana jasa madi bang ne den iya sin ne den ba sin gen to ngo de shawren fiya ka asa erdig ang nas ki ku injaro ina ne nan kas in erisi kalan wonin kasi abelo ne ken si apa nga ngilal ba na maje na fiya bas ken apa nga ngilal ba ba ile erisi na majazi maran kilal dulla kurnye ba
1: aiwa ega asin ko ba
0: ega ki gen alang zinal ka wa bal warin ustu de nga jurnyo to la jundi nes kwe ki kembar nga jirgi wo ki gen tongin kwa jirgi wo la ke na al erige ko la lam fiya duo falling ises belum ba ma dig den tongis bel ma ni jirgi wo la ye ni jasi de nga joba jurnyo to la ba mungi nan en duo fal kelami filanin ko la nan fiya wal gal filanal ko la nan fiya wal filanin ko al ko la nan fiya jial ba kelen ne sa ngi tetter na mas juy ji al si juy ti ji tong kikin dola bas dikku yak jang na ban koring iri jang na sin mashagal iri jang na dola siki doratu la jurnyu ba na ajol ba gala sin duwa kere en na jisin kwa kin dola al jurnyu ki doratu la ba kwa yagal na si warre ni kwa nama yele kini duwa al eri lau di ngal di di ngwe kena fi fal aysin kwa ba
1: yagal aysin kwa ba nama yin zon jiti
0: nama lau na ya fi na lau yo mabalo na eri apa ngal ya nama singangil yagal ki kangi zaman kwa
1: yagal na yagal den jiti
0: mungkin
1: egal ya kan ninku eje pa na ri apa pe na mai fajen pe le ana mai le sa kiren ya ki story kim bar nga inengin gin do galal inen ke ala ma janna ni dimen ja na ma
0: janna ya re de tin
1: egal atene gin bele kelami
0: gi badal da inen kul kan ina gi duo insan go din sursi lo ile jawgoti munin jonat le tan ni dimlo jawgoti hal kiki gin ni dimon ka gin izaka kiyar wore kwa kan wala kai ne kar luta lana in bele oto ay ba min tori gi ni dimagin agin ye sa wala kai nis kin ne kwazi kar luta
1: asoi ki borai kasin gis don ni dimakin asa kai ngana kar luta na ki kai sina kari kulo ato aba je gilal dan buru derke ki dimbagi na barnga kulin bagi al kai nis kel kame aba je gilal dan buru derke ki da le kan si songa der na ki min torik dik ato ingis don al ayanga oyanga auna isle wala on alle kariti in ba deri nas ki kumo na mara ki la ayanga kari kwa nyenge nyetin al kanga iti ti la langin derki dudu gin kurtena in kere ila se galba jundi in na makul ka ngungi na ki tabunga mfutin erinan kena longinti na tuleba yesi alan karakawi ba in kamin ala itiri kong na saburin ka walal inenga na al inen na inen long na makel na mas den tinel nas beto na ma erikereng le akalas abada ikel na engi na makai na surin dengi dani kono men kwa atisin kanungi nang tore dikka atusin kanungi kira na ma yena ti kain
0: na makai na marim
1: ege nas kain na riminga na ma sa sunwa ini ato na ma yena ki ngasi jurung ala ges ani fi na jurung jurung elinga na ni jundi na kelisur sunwa enga nangis bagi sur sunwa bagi na bagi ulling rena bagi ringa iba na bagi ki ata bagi gena na nyuma na orre kwasi du nang erikerse wala kisi bagi dik fina bagi ni aiba egal bagi dokan se do koran ake ala ngi ki bagi ja aba lono gide le eritule jumiti nan bagi ja aba idina jisi gis jigiti na tulle na fe ba ila risi bagi ya kai ba na ma maraki kain sina kin si bagi kaw na ma geran age na karim na tuminga na iridu ite na sa zo indeni na koten ala ngeran age si kaw na tulle kan de wala lan kafo na nagi sen kana ngwa geran age na so ngai na karimo egal ala bunya wala eridias kain ba eritule asa kain ba ala ba bunya torek dik nama kumana eritule dia sa kim in nama sa songa korong ire na ki kain sina ki sense ka se ba sindong al geri tisin wala tamanin pin mi anas kin na utonga kin ni seko egal nama eri na domong tule ka ulio ka taral inemba nama ski duska ya to aba egal futu akel ba ya to aba el na ileri nga ki sense na ile duonde an si sa kirenka egal in tarip indual ki story dik duo inen kwa na ile duon bele ate aliena da ile fawo atisin karunga nama ba ile ana memba atisin kanuma egal atisin kanuma ke nama yenga nya daga atu kida ngire ke na inen kai egal
0: a kise bara musa so sunga a bar nga dogal banna skel bam na bar nga al e banna baugidi sunga ta gatini lo si alam futo kai na asan kalun na asan ingiu kise se ki al surin kan a na dog kise kwa kelista wa kaldi al e kien dogala ki doro tulle kurnyol de jurnyo to lenken koranga e ken tulinga na dokke se na mo dokko lalang ingwa atonden sogle alansi ko kul wori kawala aba ilong nas din e rijanga wala galti ko joji janas din baragwa ina lomba lamba hadir inan e jaring na injwa lolo ingina ngala alang ilo wele su gudleja na dok ko awno ko kilale akamba asuduo den barasi owness e imbelen ila erisialan si fal belen nesden wujila belen bi balon se ilal e uto jiti ko an jiti hata elki gana sikir singa duoden ko ke nes koronge asanjwa idi neki se ila se giye si jwa giye si rayanja ndi su rayanja ngis lon fido tawala didi ne ila duon ja ila ba erike nes nes genyo tuden sababu jija
1: si
0: kise ki longa na ma songa go ilalen ki di le futo karin ana mus dogdan sawa kelkam ne kayinga is dan berata bungago
2: bibe nes kelbam kain taringa twenging deringin forang radio le poranyading.

radio samar dientong ker kwangi au kibingang naskai titi na bundi naski angarka nyetting kel kam kiken jurwan jari na au na kibingang kang ila wung na songang eri kikwela lang daraga kutumo na alang surungam belenga kel kam na rug ilole au kingasines adem ba ka lole kaim botale na mangkain nyar gabale al keng ina al yei na dain dara keng ine na au na kijin kang tin bitin lobilo au na esket bam tarasin di al yei na kika na kirsing tin bitin wal yei na kika na kirsing tobito alang esket bam tarasin di alang kain kil mga sur keng.

0: barafatai a majiran bai Musa na suka yi wani kai nga na don age an ne dok sunga a nan duin don a dile fago na sogi samin dok kise a ton sogin aljanna jago na dok kin se nga en nan juana ungan se nga sunga gis jago na sunga skiwi dile na dogi kilma simoge alji jela oto na tuske samar le jago na don a jani ilole na madok kise kain bele oto aldi jurnyo tulenga na kirsinga doksi keringa kela ne dio kingi la sabado ge kel musi moy na maranki ale kullu hal bakwel lan si dai wore jeyngo na alang bam tulle bawo na alang e sogote gwalen si utonga sunga tulenga kiwi na alang jutumonden doraling sunga musa tawre kyaring na dok na makwel lan si inkumong inno kisi alang kelmang di injiting zikaring karakawi na dok asangin kalung jurnyuwa tulle kisi algi kinga si iri jagiti na ngal dayan warre si iri jagiti na sare gi jundi jial iya na bajang na lomfinto bung ki dora tulle jere na si yungkwa alki boray idin nakin ilonga ni na dol algi ka jisi ani na ji din dol insi al dayan warre tulle jahingi na mangye na oto illolin fago illolin na madu kwel kisense wore kwa kullo bilo albanaskel bam arang illolin sunga vuto karin gurnyo ina jwabal jolalan tori gele si yegil kin e wonga ay kawe wala ay kurnyo lolo ki kwelan minna bam na jabun na jono min tubun rengo asan usi sunga kumong na alang kain juru wala sunga ga alang kain kilma wala sunga na basi long 19 asa selma osandi kainga numa wala langa gil bara Musa jwala lang oresi kuru ay jani na asang ay jwa so katubuko ang kinja nga alang ay longa na ki ay long alang ay galo dahing warala
1: ki boray na borafatay dato la ingis dong ki sense ki alken na kirsungo dahing orengi na kirsungo bar nga kinyeting albang naskel bam jure nga naman kani aba wuke na ki ting koron kirsi ngona simwa ikariba ba so gisi ila insaba idi ne kilo bayin kalon nabi mara na madok guti na dok kaba na kel dok asang orresi kago ine dayin tuskele radio samarle tuske inalomba dayin in tuske kwa kulinyo orre kwangi alang bundu nas biwiti idi na ki karinsi kaya deldindi o tuske nga askamba baye ina na baden ka na kwela sang tuske nga siyanika in tuskele ingis nong alam puto berel kadu ing domong alwe angis ago puto berel na bundu nas kelbam na dok bar nga kinasa kalunga ba lobe lo alka ing auna bawar na diele fago dok na burunga mere nye tinding asang kalunga le tuske kena burung keng taringan rising nama dayin domong ate alia ina ki deng inkirisungo idi inkirisungo ala dokalan deng jurnyungong dokala si au nas inkalung asang soka kaula kisense irin naki karinsi kai nama dokala njurinyungo sa asonga domi na bi kwa kusi balong dokala si abaki dora tulle burinyo asa tebungere toyen kwa si zaat kindelinga nansi mutama si zaat kindelinga nansi boru ilase aliye nka indi ele dok zaati mutama kule nandaldindi yole ya tebungere dok kul zaati atilona dok boru ila kwe lalanki boru kere surunga kwa kawa dobang kwe ila jena pa wal diyen tong tulle kurinyol boru wakin kule bi albang balu kwa mburu nga edwitia na kien dokola kina tule kurinyongol baye na doktari nga si inen tule kawe doma nga si inen tule kawe kilok na mokwe eldayeng orre alang isi mkwa dokola si alang una ki tule burinyo dokola si kelsi bam kien alke in dokola dule si tong dok ki gurguras bauba wala ki zalas bauba utonga si alke inga ba kwe ti rigitipia una dakijering nama si njua inri tule alay ba ki dak as jawba wala ki bele zalas jawba wabu bele si uru as jawba dok una si bele si ki simo jamin kwe si asangye iwidide na barok long na bara jang na dok sejara jebung wargal na dok koro jebung wargal koro jam wargal karaba kin kulal kin dok una ting dogalan dien karajau asa dogala jang dole na dok kurinya porre ngaton algi ji kalu na ji kinse jaw tore dok yin do bankawa na madok ki dok dan do mo ina dok koyang skago ye ina lomba alle ani dobi do na makwe la lampe ate sejara yate ki ila bakidi mbaje marra dok na madok tinki bagi dogalan tebung aljang anan dok se kirin jaw nama mutama na doka sang kiri njau. Kisense, donwa kikane sungwa, ingisi mwa, alki borai, albongo na skelbami, alki entini tina basba na ben na bago, na skelbami, na dok, inalomba alba ato kara, dok timbiti nkundu na dok kirse nkayeng aldinga kinsi, ili naki kwela sang sokwa kawala, naki ngangkutumungo, na tebungko. ki bora gisa min sunga namase tim kerle wala sok kerle kaya asoy
0: e aso gisa min asiker na bora fatay wore ko albanga na skill ba mingi ilole na modo gole lang yung wore ko da indi lombot aye whatsapp indi lombot nesbiro balung lojor lojor is o sabe ti se sabe o sandik o lojor o e os ongal inama de na dog dying whatsapp ending e boti alsibido ga balumba na biro sibalun ko kul dio samar al satellite le iri fago na nama de ko langis ko langi den taraddud le gis akide mba duo idal gis satellite le kel am ne duo id al sikay na kariba abaji den taraddud joelingi ba ilay e tok tok is os ongal inama dok ye na bade ramzi joel ni baye ila aliye au os au sabe os lojor lojor inama dok wel aba joel lan jeri ki den to bu ngereng nama kaja nama sabe lagal bija ilolen ki se duo idal gi skuel ni alan gi skela mi satala ilen duo idal ke ne satala ile kelam nama skuwa na dogis e kienko iribagi na buagi si duo ila ingis gwa wala gareme ingis gwa nisingwa kana alang nisbinga si e iri kelam idina radio samar iri nyanga na deng iri njwa ingis e kidieng tulingi na kidieng e zimiage albi ilong na ba e radio samar indeng ereng na dog albundu na baugiti na aisa rime mbao na dog algis konga iribagiti kise iloki nga si sunga tagatini asanki kwa kuli nkalung jina ka ina jwabal kila kwa gaya radio samar lagi imaran duo biduo na dendonga irija giti na ye kengis utonga rime vi jiro indalang radio samar sibas irija ni kibwara gisaming na bora fatay na mazdo kaiti itulele.

baabo kuyin ara teedok kayinga alanda mbele ki mitille mitil dikirsimo na dai mitil ete mbeleng alba duo kire njaru juda kani de njaru ma isiratan ne kema ta ba ne in mitil udon so maske duo alba kire njaru juda kani de njaru ma isiratan ne kema ta ba ide imitirin dio nama belenga songwa kei na ko hendering to tok to tok kirsimo dik nama beleng do asaji ajalumba sadigen ajau sadigen ajau do asaji ajalumba sadigen anga ajau aba jilong banui karin jaweti nui karin jaweti aran jalu na nui karin jaweti ota songwa ske isde do al ke oretok abamba ke abilombo kin is nama mitrin dio kein nama kuel andi ngin to tok kirsimo do asia yaromba sadia yo ine embele bingeti neskin asim beleng dual lodik leke aburu ker leke ala el na o ki kwang elle ne ji ne sa yaromba ji nama jel ne ke embelenga jo sadia nya yelia nama di ngelle mota jurngeti inan inan long making wa inan kalnga din ki motanyet iwi yele inan nama ye nama ga ken ala si kwa ye gal bas bela ken ngam bereng na sim bereng ka ki al bas bingan si kalum kwa ga na sa kalum ba ne ki na ki ala kan en dalang jinama dembele se ye jinama su da ku jwa ye gal ba bo nas ken ala le dui

na ete kidok na makwel anangising kwa du al karagiyo nus risigiwi al palgiyo dawla pal o burupal li karra nus gujiwi ina jwaba lambay la jong awna jeyinga ki ngalale nus yangasi din guti la jawli elayin li jiba elayin jiyo delling asan gujiwi nama jeyinga na seansi jawli walgal nama jeyinga na din baruti jutumo na din baruti al jutum ba kela kwasi asa gudjawli tila ba ye baru jutumo elayin na liya yeng kakire kindelinga na duwollo ilena kebo kakire na zi ulo ang arratu lelong alan kwa kerangasi doras kawli ya ba ni yeng kariyal na ingal kinkwa.

na di ngara ra na si yeng gutule akal ngaba na ma ki gutin dora el na keri na ma kwazis den bele pali ide na ma kwadi si den sabakello na ma ki ngara su kundi na ma kenge na kenki ki kila kwan dora na na ma gal kwel alan kila kwal lo si bau kila kwai yeng wasa kal ngaba yemba en kaminga ali le duo embeleng inal dayi alki se dayi yeba den sursi nasbi ye se ba nasbi ila ina la yesi dok ba pal yaruti karra illa ila ina se lom nas kurwa ke nas kurwa ge

nas ye yesi kuruage nang ye yesi impia na ding na ding bele abazi kwa bele sipi ele sa jebelbo na ki akwel basang ele gutiki gut al ilong anan du dem borun tare piake an dem boru si tumuna irije ele gut banki ele borun belei al ile boru leke ni ji abu gutiki din bele jaba jitaga surti en jutumu ba na kila kwasi alji tabu injarte al jutum din sursa ba nas jutum ba yang asei nas jutum yani ba kila kwasi nas jutum al beledi ngi ni ki endola ke gut kawe na ine borun jutumore na ma gutin jake na ki ngwa alan gutin jale buto kare alan si guti tu lekiwi alan si otanga si kirger ka kit al kainge na kita kainge ba ni al baki kwa dain belele wala galdain gorre ile algi kaw. Awu nas jalum. Ji erital gire njaw. Kaan jaw na jibal bas din sursi delle njaw wala kwa kerangasi nas jaw. Wala jibal bas din sursi jaw wala mas ji otaa jivi nama dine ndiye jan na otaa jaw. Lea den jaging ele namas jaging nama haddu indaram. Ji kansin baru jang ila nas ki uwa ma jisi baru ila gis kawe nas kundi. Nangi lompi bingas ini. Nabi ette na boteng alande oroba. Kwa kin al kayi na tare kawe, ba yenga delin na kayi na kawe. Na kwa kerna na kayi na kungi. Maranki la sina kwele lang kundi ki inkwele, dobi duo alke na borudia ke wana palke, alang gutsi pi tulle. Na alande en tabung inja, ila gutsi al pi, deng alaiba alwenti asanke ngala si pali. Asan kaya ala si pali niskiwiel. Alan si, kien surunga si, kien surunga li kakire kinyi, na diyan buru si kutumul. Na lamba dele kawi, na masindini aginyi. Na kaya ala si kelbam, kien kwel, kwabe kwa, loyle na kenyi alan guti ngaringa ila. Ilay na kien kwa yemba si guti, niskurunga we. Na lia alan kawu na kaya ngulunga si, kere kutubenka, kida embele, na kainsi na dela kawoba ki boru ni na kisting ni suru ni na kisting janyi ni na kisting mo asan suru si kanyi dine janyi dik ni mo guti al den kisting mo ete

0: tare da kai ga kan gilgam kwa da barnamij oren uduan jare na ine nama dangi wembeleng ya ne sa kwa taman wakilin ki kin kwa kilo fukan nan da berusi kabe na hatta orea kerna zata kilo poka ga di do kenge na kiko akul ko luasi na real dui na yen kwera son pora sinya tingagel na di orna ke da di lo ga na do kenga na ine na makwela lam mayar mai zikinwo mai din ki pora inin ka anan ki wika na dan suru sikai nga
1: e ki pora mai nan ngin ka asan ki kain surunga sekalun alkikan orre na alan zonga tarakan bana lo karakar alan din tongsi diote ya nama li atawro jorona jona na orre jaro inama ilong alan ki surunga sibagi ka dikle na alan surunga dembele kelkam eule na alan konga surka isle na alan kain kongan ken baldanga kango iding na duo aba inkwa al undul asan kike basawe jidok ba auna na ding tumo nyima jirgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel ailen gisigio na malia el na bau na ki suru dayin alanga kundi ba alan surunga sibagi ka lo bilo alkain deldin dio anan iskan ba auna surunga si sur kigin anan tok janki kin do lam bas imbalon al dien tari idin bau alan orren te yeje na alan orren tari nga bana alan iribo alan surunga sibagi ka iding aba juel aisen gisi en tulle ba awne din bara si juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tui ka wena perrakea na ki aba puto akara ba ila suru asen kopo ba na dan surun songa tarai iding aba tarra ay ba del din kwa nyeddin tari nga kwa nga sur anka ya ba na karaba ki dine nga kulili alan kel ne kiyo nga si dan surun idi karaka wea na nama yeng kuo lomfindo nga kain kurono lomfindo nga kain ki kaina estalangi bas intalangi anan surunga bagikan anan konga surka na asan kain roga fugo kan asan kain gurso perle kige nas enkalon in albay gisi tebu kayli alduile undul ne it ese gisi enga kasi ese indel iding naka neji tokkan kona kain non toge bele non toge suru non toge orre non toge alan surunga si bagika abaki surunga bagika na kakire kara lia duot alkarake ne lo garin ban kelviana ban kwal undul ki basin kuro kai inelan ne si garin kawe
0: to le maran ban na dogi si lo le nan taras girsingo na na magal wo to bare ko dogna injino kingo yani masana ki ainin ka lan sidan burusi ko po na ki dog ainin ka ilo le dogalan ki don to ken
2: ine ki sense abakwel asan boru dai se ko bo in kwel ala manan ki surusi ko ngi al kain sur adang joengi kain songale kain alan duo dimbara se joel ke sense ide alan alomba albaki udom balan joel wala zamba dele raya dik jeng nama joel alan elan un joengi ine no menan en kwela lan ki suru se koengi nyeddin al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bayne adi yatoi nyeddin alan suru se kwel nasen kalong lobi lona minjio timbara fordon albay long inaji na azayezi uya ayezi denga yo albay long inalaji se yo idingna abajio lo kerle duose abayla duo kerse de antar jarana dingi se jonde yabi jise yo ba denga se rengel jise iramba.

0: tane do kai nga kan ka jam kwa dai barnamij orren wudo anjare na in ine na makwel anan in kwa masalan poraki a longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masalan na dai kania incoming dai kania yigizi kina dinin ni yani kwa ngela gidi na gidi lombi ini na gidi don ake erel din don ake na gitani nyamangi du gidi ni yani ne mako ila langa si lori tiri birtu ila ai pa ila ai ya pa meza dal kwa stungwe
1: e ila jirsingo tulay ila bes ilong alkwagen na najibe gurekinye alangi tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kikiji ko ngasur kabi ji sole si keli jaw al din tong energy bulo inama yeena firjay neski kelel ye donga kai nakaduin surule ay kala dele an yalan donga a wala yening elnes in kwa alki gafala alki jiti a marakai la jundina illa on ne inneji juel naka a abaze nelan kwa namaska kwinkit wa alka amin namas in wal illa jong na batar mit innenja ka alambe urung innelang bais illong alye donga marra alanji janina nananana na sole tajaw algi jundi na on na tondingi illa bais illong alye ay long in ba di jurule jegil ye imbal ye se wala kay na kwa jure gibe gure kingidia in namaye ayba iding na ding aldingi ay kanyaba din dileke ay gin kania na todi kam ali eri kullo yela fingi dine simbeleng an algi yal ullo banji jonas jome nas jire ki duru nas jela idi ne kullo na duo na ki ker ki kuro ela ne dile bawa balamba ye winga na ski malen kwa algi illa bes illong albajay ala akeba alamba jido kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeytel ngain kurosi bas ki kuro kawe namaze ki kuro fiya abas jiki kuro ajaba ki lulla asin jeynga ba ala nyet inka ala do kenen belen kadin si ala abung na jitat wal nga jem bay la nyet aso ki ki kurunga na kurunga si do jegil ne kandili ala ala buru do ni mangaske ba nasan kurunga ke balan ku yari mba do in nama do di na do ba erbe de do ba sitani ne di ay bazato in alki ngudo nga pi ji asan enjalun do alkinsifi na man kurung idi dok sikilma keba in de ngung lompi ay la jilel ba jiyese dok alang in nelan jaso idi nan lompi ken dom berele dok in nengwa abu duwe lalang kimbaw ala junti balang baw jiyese asan jawringi na alang bero na abas jawi alba jie alba asay na alang antong kaungi in nelang asan in nelang kalung kain do ay la inni ba alki kaninas kundul ki duru alia bawanas ka nanana kasi feldin fianas ka alngaba na elne kering kering bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo nas ka berida nga bala nyesi kering awi nagi erya wala galgi rigwal yan songa kaina kaditin anga na kuin kabe ka alio anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri tan na dem bari labes ilong mat al aneng anga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari angel ba ka ban gi sambiling ela dele songa man nin nye nyanga nas kerlo dungo ka namas inelang alung al anni indole asan duing ela ayla inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aining a asan otoyngo na kuing abung asan kwen kan nga todik ding duo ayla inniba na ding algi ding ina dileke na abo duo ba ding si asan ki kurojel ki lulla ala undulba iding ne yang kwa kat ina na aba na aba dejang wala aba gal kwejang aljel na jabung jidok bak injwana ka na madok de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaini si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki keyakang na indaingi orre kani na kaya nyet naskuru arrakay na sijuru nga arrakay kusenga nang kainge na daing idi indila ilal kafe na daingi ala nyet kido nga tokeng kani na kaya iding na abagis jiduwa kounge nang iura nga jijurun na abagis jisi niu kounge nang iura nga jijurun iding ki autokang ala suru nga sibagika na kain ulonga tabunjol
0: tulay mayurambay na dogi sinan tarazirtingo yani ala kika una donga tokeng namalia kawuna kila kwasi kero aldan buruke yi na karang na ba ka baluk la derti taman pour dunga ko lonji bele dere la sejani lakin dere la sokwani le aba kwa ba na el duwe yegigi er ni jeba jero ye le yaman gi sini yeba gi si urunuma dinga le on na ke bara fatay ka nga jam kwa na magal ine tirikarin na as a kerkinga na dog dang girsuma in dang buru si tabun kare na kaisi na kirsin dang buru al kwa ko lan kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

daban kwa songa se kilma nga pulle. Duwe itna se kilma tulle ne drute kia deyem barale, na ya ale, ala deyem koke, na mankendo wala sala nga ngirinyet. Na duwe barase deyem kwe nino angini ba, it ala ye am, idine le siri to doa sing saiba deyem pal. Asa wende nga loma kekawe, deyem manyetle. It deddok, ya ngan tulle, na kilma drute ala kibrinying, ina kwe lwa ala deyem taring diyo suru sikura. Ye basin den duo na kendo walang den dion sunjul. Ini ngalang ye detin ami. Na ye basin do kendo wala se detin ami. Amas keng wanda nga de manyet si dorol kawe. Na slow makenga. Na mo bikikin belenga. Alain nombrele rimen kawe tari as baba. Alain dien kurilong fi inkona si keliba. Asa ye kuru ke na keli kawe. Long fi. Bain bingo si, na kie ngatine nga si, kikin unwa nyet ledi, kikalin unwa kustela, na kie wajanga fuyala, asa soka uye. Yabasin wajanga kitela, ala bide unwa sirbukia na ferrabena. Na lomfi, bain bingo si, rok, wajanga kit irijewi, ala indale ndombole lorimeng, akaweba, na masin bagini. Na bibangi, taba unge, Lea, ala, insonga banga, ina jawili nguringa, ini nadie nkurilong fihi, ini nadie nkurilong fihi mbele, si kila bamiba. Ina lelong fihi, si kilma simua wanga, na magi songa fia, yesi bando kilma simua e nga isa mbingo si age, na wadi beng, suru itle ala bani ala mbabong. Na lelong fihi, bagi nkwanta atale ferra fia, suru sabangale, na mbabong ina kido, Kido nga na kuro nga longa kia nga sibagi ba, asa kie mba nga nabi abalong ba. Nabi kima ali ambom ba, na lo ambom mo ba alantar ba. Kila kuantas le, mara lom fi ba imbingo si kilma kalu ini. Na kunyi ala kili nyoke fia, na suru nga dosala. Na bang kere ki iske na kili fis baing, kilu na kito, Bibang imbameng, lo kala arra eng, na ki arra nama kala imbameng, ye kala to eng, ki eng kilma ang kaling ngung, ili ngala ki kungi bagila. Lea long fi, bay simbi ngosi, ki tawe nga masir fingi, ki dorait ay saye war beda alam abagil ba. Nama ili ng ki gisa kule alang bida na kwaya beng. Marandu to dogam bumo ba, ang gibi ngosi.

Dalin belena, dalin belen jay, dalin belen jay. Musa namas Israel nga si yungkwa, kinama lomfin belen nga jandenga kigge. Asege Musa si yungkwa, rangke Israel nga belet kilgol, mudil mo able. Bele idi ngiri asawari nga si hore bile beda. Musa nama Israel nga si nyetiri ane si yungkwa, bi kikien kuni unga kib si bagila. Asa lomfin firo on si fia, na kien abiresi naman bien burus. Nama dia burung surusinya nama ki unga pala na ayang ana perjanga sinyet ki kungi bagila marang nama na bimusi long fi kilmanga ay ini ba asam palong na kungi alam bagil na kilu alam kelba kabi sigis ki ayanga wenga ongal dora auli judangale na kien juringa sur to ayas ingi ba na kawala tarangalais nyiri nge ba. Na kinsogan diyo bi bosa ba mi ba. Na kiraba ba ba. Marrankaba is mingosi jama. Na koro kit ane aisa mingosi iri a. Asang imbalong alka diye nyawe long fi. Lea ni alay lole bago. Hajboni nga bakuri sihun. Ki bashani nga bakuri aoj. Batar kare lang kingosi kerol. Namasi nga si kotengo. Namasi nga si suru kaba nas kinorenga nas kinorenga au rauwin na jat se kangara namang manasang warren sa basil dali na belen janding jay musa namang kwa kindali belen ang jandi si bagi ba asang kietari nga kitba ala bibaw ato bibang nyet dien bibang nyet dien yawe long fiin tubung baring tubunga na warengan sagala. Na kwa riyanga na Israelin kwa nyet. Na kien dawala na yanga. Na jara kit aladien tas leke. Na kit alagis tali nga kawe. Na arragis kangule. Na arragis kalmule. Na lewa gis korokani. Na kit alagis tali nga kawe. Na arragis kangule. Na lewa gis korokani. Alanyet long fiin belen jandele bari. It aise ya ato bingosi biada. Na ila bingosi, kien kwa fia na bingosi long fi engi na ise bingosi kwa. Inase kien banga si bele beda, Ibrahim si, na Isaac si, na Yakub si. Ka binga imbele dite na is endel ba marang badi yung ungi alam bi ato di yung kuri long fi tabung bara. Ka basin dok kien nga tinanga si imbele ilgo na siya nga si tarasing ande. Dua ini ndak ala long fi si uringi. Musa namain kwa balong si ki masir ay kanga na kwa antas le ay si kando. Binang kit kuang unga jitula si bagila. Nalonga kit asa yanga kain didong na kurungang na fida na dabin longa. Ala di antas le duo de na yana ware it akeba. Ala de yang kilman long fisi jondi nama kit kwa long asi bagi fia. Duo jiti si di entas le abonde ba alan dokola foyala akiri ba. Na ama ye kindale mbele ngasi kelami bambar kade ngiri mbuo. Na inkwa kabang ki maale on ji indwa dora alanga jondi ba. Anang si futu na kiruo si arra akidi. Long fi angkwa yi ba asangit duo si Isten fia, marang basin deh ngiri kifuyi nyingi. Nama kit nala nganyet yesi iri nyingi, ala yang tombarili rimen kawe, na ebang keng kona javelin du faso, na wuri en. Prophecy of captivity. Kwa nje yi deri lole. Musa nama yang kwa, na lahum fi ebang iduo si, Israeli ngure ngan tasle, rang, kikit nala nga, ala yang tombarili rimen kawe. Alang kien dola na jara kit kegila, ala burunga karang sa bangale kele na kiwaya nga ala long fi yang asa iri jabi na suruan swing na kibrit eng na dere reida na kurunga na dayanga antan alba asa jengo ina dea masa dom na adema sopo em ini ngala long fi puya nga nama jengo na nalem pia alam kwa nyari na ngal ye long fi in surusi det ka hong si fia na yasi ka hong det kilma fuya nga imbele njawi nama ilo. Ili nas kien kwa lomfi imbele njandisi
kay mul asay ki en ba asi ni beda ala masir le kurul yeng na ma dona kundi na lo akir na si be kawe nas ki kumu kumul nas ki kumu kuri kumul na lo asay en akal na ba na lo fi en asi ay ni ba lo ngi na ma it suru ngiri fu yena na ma kin na la ala indum brele ne men kawe nyet yena si riji lo ngi na ma yena si ki bas no fui nga pa it surule na alo. Long fi nama yang asin ki bas no fui nga pa it surule na alo. Na umang butunga ba long fi nge marang. Ye ba iski ngosi belenga daira jondi nama nengkai. Asang kindalim belenga nyetsi tarika.

bayla awre kwa ibendel ka kira bamba kese kelma isi moy dok na ngai nganes unse nga awarine da ndara dio ele un kiba ele nka ngala unse nga sur kel kam kital lombim belenge na ke ina lomba sa bela kera kundul bas bela kit kundul alanse da intas le ke lomping ay sin kirgel del din dio al kain surule ele un abake buong as kirgim ba surule kain jenga tarasange ba na ine na madok de ngal dike tolle na wela la lia ngnes a na nama itirikano namaskai ngona kainga namakel na iskai ngal dia kela ka al tarasinge alansi kainas kel kam ke borai na ke borawatai asi do ker dog ainga dog tane ela unna kese ki abakwela lan kirsing o kwela lon pinke berenga kela se kirsing al tolenga gena epia na kital gal tolenga ge ba kital gal yen kwa ala ka ba lan kela sa bakarin ela unna ki abakwela dan jenga kai wala kwela san tulinga kai in kwela san ke ki en kirgin tarasin de na ke muto a kital ba sin kwa de ndo mrendi ala ka ba kela se na ma nyetti ni lan kundina ka ba kital ba sin kwa ala ka kela se na ma inalan ka marakise na ba do kwela lan yin kwa ye al ni feji adina ni fe na den dorale yena ken tolle akira jaw jisido uto wajitin aben bulite ina jwa baka in dorate ale ay ndeng in lal ken uto wakense awali kwa walgal ken bela kense aw ali kwa le den do marin dio ken kase u belenga uto wajitin ay la bulel ba mara uto wajite ingim bulel kidik a ina lole jisi erbet ken stiriripi a keden den pola ngis jisi koranga urro ala ngira unse jaba se jijelum min torik de gie ye ya jalum erbede torik kang dok melegandi bagi kana sen melegasi gut paleti al mentor gal yesekewe ila lole namado giana lompisi a kale fe mfe ala lole natamaye nga anakwele ngala ngala lompin den sultase boy la sale a ide lompi namaye isina du jopo naken a ken salahe ta kela saken nyettindi asanye ke ngatarepi lompi nama bo ila lole namaya lompi yegal namaye kwa na nakin salahe ta kela nyettin jaba duile alka alka alngi nangi kase du joy marakin kwa kinal bakin del dindio alan songwangire do kwenge inala lomba ala nyettin kinge na do albay do waring waye lompi da dobe do selbati wala erbe selbati o basi merenka albay baj anni mara jato kingiti ngital ba juin bere selba jaring na pul din jenga ji jato abajel ne jumo ka albas alum jisi ka gisinga na ilole na madoka aldiga keranga kina kwele lanka ine aliye lompi nkwe ela ku kusenga si juro lompi nkwe ku kusenga si juro ko kasanga kai ko ange kelal uto wajiti be del din dio al uto wajiti afi ele lole na ma ide ko ko sen kai a ile lompi al bela na ma ko di kai na ko sen kai ko sen na ma kai ko ange kela al don dio kai nes ko duo ke nga tari nga fi ele lole na ma duo di ke nga kise na ma ninke a nang na duo de njuru iting nga jey ngo se na to le nga bana walgal na ulula nga na ma ninke nang lo elempal ide turban dio ngi al ba elempal nin turban dio ngi e lompi ngwe endereng na ma yo kenga nama kide margabro beta nama insa bangere na ye indo alanke bang ellem parke kikenje nga nyetti nama nin turban dio ngina na lombal elle ke kwanke nga ela lole alba min karalba lombeng kwese jegila na ro beta nama steripia teripia al aljera alba steripia ide alba ela ye lombeng kwe kal alba na dele pago ide nama die losi nama anelia nga ilo bahra jelil keringe la lole yendele nga ide lompin kwe albadeng margabin dio kuro e namanyanga in ululse namabulo na kene de turban dien tuleke albabulo na turban tuleke ide namataban kwa ese la duo se mingwar hawilen kawel yetin duo dengu taranga nama hawilen kawela ngitin ki ginzira walga ki silsila kirgul namakutingule la sale mara al lompin kwe ro njo kenga na ela na bungo ela sale lompin kwe alba ela namastaripia namurutana aljel jel alba pago dele ege alba pago de na mel na man tabukura alba tabukura ide ide na uto nga kita kidal kay na kusenga kay na den dio kay ngala nyepi ke la sinyetting ina na bayungi alba ske uto nga kusenga nyetting ina bayungi ela lole yesi ten ken ku kusenga ke na manyetin sur kurul na ma duo te a insai ina duo bi duo alba awol te ke nga na ina la lungi in kidik dog namas dog impality a ke nguto a ke ninsi al duo a duo undul na duo si al duo ku kusenga ke ne le ke nga wala al duo ke nga na ululanga na duo el dog ke se na in longa duo el duo si riapia mara ke se na dog ye duo a ibana riapia ina longa de anda mbaru kwa di ke ne ngamel duo pilan al iting ulul ke nga na duo el na iting duo si riapia
peya wala lane paru dog ina lomba ila lole do ballon pinde mbeli dioke mara nabado koel duo ele lenga sangin dongore emba indual ululaga na alka enas koen kuto wadi a wala saka a induo si alka na ria a wala saka a denga di a kelal boruke inda kawe alan duo inkwa induo si alka na ina ria a mara inala nabado kse aiba ide nama inkwen a alan din tabung inja ele lole jikele taringa aljawa albani penaji inala wakile njana sele duo si jawa inala ballon pikenga nez nyingi ele lole nabado inkwel ji aba kela tariga kela njaw wala duo si tariga kela njaw gisi lomping de lo aisa ga yeba marado ginja ga kela njaw aba lomping ne pe aba na lomba le lomping kwe ke na el na ke bara wala le lombi el na ke bara ela sale kela muto asi jido ginalan tarasa sanjaba na ma kwela san in kalom a daim boru dio wal gal min tore kay muto kela de alan kawle sin kinga sikiri alan basin kalom alba lombi ke nga nan kien kan na lobi lo inalan nesin kela uto wala ne nyiti ela unaki alka en kay njenga lompi kinga si abay hudud mo ayen pa ina jaba alangi sultani ini alan duo digi sis a jeperonga dinga ke nata na utonga de ke ngasa kwasi ndelenga dinga ka inkina sin testes ka nanye ke nas kirel na dinga ke inna ki galta ka testes sin ka ba ela wungi laba ye dem hudur el na pago a ke la utonga nama sin antaraska ilole namado kwela azang en kalom a lompu ye ke kurro songage lo belo utonga kital ba kein ana inkwa alpi yesi duo ake balan jasi walgal jikin kital jana jaw ye bayen jasi jisi taga a ela woni jikuro as jamba kinkela jawalan din tabungi na jaba in usikal ana inang enga alka anna a inalang dik udike al longale ke walgal kwan dio ke ne surundo suru al turule al kain kwadi ke na aba ridik pia den sursi ina jaro te ba e in risi kase al lompines ni anan kisir ki buti dog ina bele makasi al lompines ni banju mana dongore indele na beleng e in usi albaka anna a inang albaka anna mara ye in aslom baden sur in alke al sur al yenno a ungarin no a uningarin turna suru dioke nansi sur nasi nino dioke nansi karuke ilole namadin tabunginja egel kin al ugena ngarin e mara arudike lompinde runo undu longa diang a walga lompin kem ko te yake nundu raba ka ko entarnga au na undu na nyiti sura ba kena ro aske ba dio alangis utonga le nyiti elelin sura ba na aso ki samin ki borai ne ki bora batai aina namagal etire uro namagal ayinga na dog unse nga wara aso ki borai ne ki bora batai.

na mai rado kai nga ilole a asan dai belen si inan te temen ka dogo asan dog tabun kare a elawuna ki asan en kalon kidai orre walgal dai kain dargale walgal ken kwa wala kuldiga nyet alki ine daldile a turundu kan ine kain ngutonga asan en kalon nyet tin kital ba kain na kilong na kital kain na kung na kital kain na kauna kain jonyo wa kital ba kain ming litel gari ming litel ming ding a ding e an dio jeng nangi kari na mang apa jeng na manjel na maning an nan king ayanga ni pogul na king ayanga piri pogul alambas injalom king uto ki nyetin ral jena jaw doji duodi tin ala ajamba alambas injalom king uto ki nal indela ngena dogol ba lompike ke tin bitin ana kila uto ngasi yegis nyinti na ke ba wadi tolle age mara aba illon na jiti age namasin kalom ken alba erbeti na gisi imbeleng alan kila uto jiti age la se nan jaw ele namadok no ele lingi al torge lompi al erbet lompi sin kwa kadu king kwa ndio asan kwa ayin kwa nyetin inala lomba langa kinge ilore na makise kwela lankilo in kauli dok a asan in kalom na lanka in kilo kauli na sin kalom tin uto ngase asan kergel inga kital erbetinge na kital erbetinga geba wal gal kital chitaninge na kital chitaning ageba ilole na makin unsenga a kwadi dok eleng askum meti aba ela una kwa dombor ngase a kauli ti aba wala ji ariaba duo el na dombor edingin den aldi pe wal dombor edingin den gusgut ela ji torega jaba ela dombor se jiba jawli ela kati age balon pile yela dombre si giba jawli tarasindi nas ela lolo gudia ela una lompe del dindio ay gutinjal gutinjay talba ke nyetten del dindio ti se na kwaba gudi ke na harami wala na kwaba gudi ke na korongi en guti ba en kwa gud dombre bi dombre alba ela ji gutal bas ga tarasin nanan ke a radio den petaken peta tarasin den rajaran la italba jumona ke la gena tolle ake na kisense alba lompe kwel na make ke la linjo mara ke talba jumona kisense a lompe akwel ba ke la si kela tengiasi nama toga ja awule do kidik nama inkwel dombore akinal ele ay alamba awdok lotok ja ay nama gudia ji liaji aldoni fe nama ngutin ja gona gudjaw inkwel asan gerrin kidin juru in dombore sa sa gudja na in sa sa gudja ay ko angina dora worik doite na ele ba sa kea kela ngiji kea awiye na ay ko angina jisi doram pul dur rengela lan jone jisi kea awiye

0: Barnga orre kwa kul aisi bomungo na ai bendeling kienti na kerkerle na ki barunga kerkerle. Ababi kwa kul dombang na kusenga karabang na donga gikani idin sungo kwa nga dokna askai tiba. Ina zika imelalanda ndonga diele fago kwa kul lo bilo albang. Ton sogin na madoklom visi donga kani alka inganis inikibi ngangkaiti na mandayin bara hadia al ela. Yara zisunga wangana ela balang gidonga ini na madoko ela lang bago kisensi. Sunga tagatini alam benda sifiraba na konga iri bagi na rim mengis baki njuru ngangkila. Nadok bara hadia sikani kisene donga ini idine yedok si sogo udinga kena ela ba jago majirendara na dingwa rekwa donga yeni.
1: Tulay bara asese min tin tulde ni ngay da janelan dum orra kwase dongani joyngi jirsingo jutumo bagi a bayla barnga lobilo albayn ki lo moktalifa le bayna mamanga barnga a kinna dongay anni kalan do ndonga di le fago kwa kidena ko mungo yay su bomungo no kwa kidena ko nga yay su bonga a arisa ngay la molo jano lobilo albayn ki lo karkalale na Asoys amin namagal kona ke gil erital kanande ngirsumo asoy
0: e asoy majidan dada na dokore kwasi donga inen jani orre kwa kisense e sunga tegatini alam bago idina e dien jago kingasi sunga gesmin namada kwelo to alan inin kirsumo atingi longna e duoke nes e kibara arrajaw walagal gidin su sursi ki kwa kirnga inga rajaw den waja walagal ken utonga algi ki ngasi rigeli ka ri ni maro kwelo to ala ngini kirsingo ni nasa ka inasa kunga bana mas den sa wakil kam nama ken nas daing aldi kung asoy
2: Tarigis kao ala radio samarle bel na fori radio si bagil Facebook le babung naskien jarong asi bangar na orre kwasi na mera masi

0: Radio Samar olong kering jau ngin ki juru tarrajang nan jue ngi dungo jang au na din olong daile fago na alan din kil ma jawli na jel nas kanyi bele tullingin al yeyne ki yunga sikuru ki wonga inni arra nan kujumin jayle ki dora tulle.
1: Asoy doksidan sawa kelkame ne kayinga namaro kanni alam bara hadiya sikingo ton denti ni le na kin urrenga alkidiele kan na kojo yanga kin namaro wala langis inwa atingi longness duo medic jundineski watanga kindinga kung namalia tabungo atingi kwal kwala sanki forrenga kung atingi kwal kwala sanki tonga kung namo wala lang agil kisense ato amingi longness gi eri yang nading eri siski duang arrajaone injelung induang inang kalong naduing inang kalong ilaloleng ilalong ajirgungo undul yani jirgingo la undul ne gisingan jundimin jio nas injaimel inu iloleng al jirgingo kene kasirigel na jote ngalam bam jabung ating injuado galang bay mang ereng jegil ating injuadam forrengang ereng ating kain surungang ereng ena yung kwalang gagil ilo ki ngasi rigel gila wala ki bam tabung ini jago
2: tulle wara dinji mo imba tulle kisense amanji eris jay nas ding eris ki duang yung arraja wala duos erike na jualang jidin si sur si kedeng yung arraja ela kasi ingis long gisi bam tabung es duiti ba bas kering jawiti kang ines kay no mbam tabunga isa duite ba la anna abas giddo arike ne jiru gwalam badde mbam ela jabun ayye deleke in ko ela lam bandingi hikma jagil na dok kikil mal jallung wala ajwalan ko tuwa jabun na ela ring bam jabun asan ela arisi kidim barang arraja ba wala lantin kilmale ri ina jaba du imbara kang ine marhala leke naka elalea ayimba le gindala ba ilong nina yesi den eri elale tuka jawe yaret nina la nya kaba nakade lo anga la na yimin na den eri le nungi ja wala juasan den sur sikidin arraja ela dok tulle ba wudi ne ye molo ina kwa ba asan jidin sur sikidin arraja na yoro kinga sukul arraite ba na ko han tori nga dok arraja ba se ay balanji din yoru le in yorti no mas in duo in erike karo alam ba in nala ana in enaye wala ka asa in eri ayin alam duin tabu pila le songa iri egi udin na kadeng iri ay kan ela in na jia ba otto ela erisis zain na din bara si kike kan na ja mungkin nan sara yidin eri ela bawingi ya nas jage maran din bara si namas maulo dora kerfali na dingi le ni na kin kele le in osfia indala jina makaja din suri janna karin jawe le la na ji jweni nya son ko jongo na din bara le son ere janga in bele no son nga takatini ya san kin kanun ka amma wala ka abonga aba din bara arifia badila la in jwa karo galan ana ere lole ago wala ka ngi na filan in arisifia na kadela ago ba alam marang in jwa
1: ila ka ngelon zeni na algire
2: egalela yey yey alki ko ambele en kaming algire ela ba
1: en jamin alam ba en dalan jani na lin duofi marang e dimbelas endel ba maran na mawela lang yung wa amin ilon nagigira yani ilang yung masalang algi juwala lang masalang gis hamasti GTI ba marang amin gira waja kwang kang uge dikye na hamasingi na dikye na wajangi amin ilon na hamasingi
2: ami hamasingi dok ina jaba alamba elelinga bi zepta sa duin barake
1: lolo aba hamasingi mungi nangin jualan di sur si alam kuro jani mungi nasin jawal kuro aja nga ba nang itingi kasaling kwe giskariti yang iya
2: jika
1: lakin marang aba jin jual ilang ya wala lang ki yani duin sur si kuro ane naka yang ngarisi ya ilale jitebe marang abin jin jual alang yin jual alamba tagging indalan jani na ile duo via ile no wa
2: ile ile na ile kangira yel marang alang injo alang itriga san yesu ome wala alang ouno yesu mandin je o yesu dawa jello wala molo sigingo al asoy bara fotay na duin orro dun en dorale pago wala na en leke da anna bas din orro dun eritu leke wala eritu lele pago bay longa jijago jatoye jisiru fartela ñundi ba wala sar do fartela ñundi ba wala ba si el risi ke na joyinga isumuri ba marangi gira el digi se aja bal tulle ku ngay ba la bal alan tulle ku ziya duin jamelle na mendalay
1: e di mbele do se ene ba si long al e asal mo majiran dadalay wala e duri gina kiken gona keri bara fatma ene imbelen e al kwadinga si al misi ile tile kerti ayen do kenga ge nesdien e matisin kien iyang wala den iya sin kerker fi e ki ile ki ngang kang nang ile nuktele do kundul madik ben go alan gindo gani na alan gis inan kila alan si ko kiwe ki kang ina imbele si kirsin ene no wala lan e ko adinga simin do kenga lengan undulin u maran ko adinga kayin mungkin ne ya den yanton to leru nyuwa na den ya kinzi azin faliba maran lial apa yang idin ne kilma dengi lial apa yang kaduin sabang irin lung lial apa yang mungkin nanti baru ngakir ngaleje ya kama nanti kita kuakir ngong apa ya angku yang bezat mungkin nanti kanggaran lo kerje apa gal abok yang mungkin nanti dok baru ngakir ngaleje fa ingeri bat marat zenin al kuak kimitil incoming hila dora dilling dia abing lo nanti kuawisim bawa walaupun doga ngakines naya ngasih kerjuliti banyak lo lele jagal doga duiti
2: fa ilo atau jiru bang kiki king tarnga bon koy koy jana ela arisi jama ya
1: ya ali am
2: yela zainir alboru abon en kaba am zurani majer dogal ke wanga dorol
1: ja yela illo len kan mo wela len wa e bara majidan daraka ki gan illo len marang ke sense ko adinga indala ngini na se kia ko aba aban yanga matirin ye ki ko akerng ong na ko akerng bulinga kira yenki angai ititi alken an ku yana meden kilmaleng ile ri runyo ne yasil lomba yenge duin kilmaleng ki karunyo fa innama do ko lalan siki nginje im ka duldin ko aljang ke ko akiti ngal bongo alen jimadin ile ko asiza tu gudule jana jumon yenka gene kawe alle ki ngudo akide yenka ki ko ngin duja wala duja aba jegila na yen ye ki embelenga ya ki embulinga ne ki udo ngi ku inga duja mungi nan kara ya ngi diele marange dore ita banzi yen ki wa jien asijare fa inma aktar shi ko kidles e rigging aljijo na ko ko akiti bonu jitori ki an bonba
2: lala
1: bullying it aljitori ki abon mungkin nang dok e in unani diele bongi kwa kitgal mungkin nani di bullying kwa gezadu nang ki re kwa gezadu mara ingeri ni di ndio ke
2: marang kese se bara huda jar na ka imbara suruk den jawi awi ji kadok e gis amin kwa ke ne ki ki ankornyinga kwa ke niski do le min kien e anton ke kawlitia ke sense ini sabba kadon na mai numero itin e an ado koronge ka ngi ne kai nanga min la anna aman ko itis dem bara rike na ye itis kai ni sa lomba yani asan ka duon aringa o malaba wala lan ka duon arin urwa aldi benes ka se do keral aba otto din ko elnes uru leddi e amman sa anin ko arin innan ke wala su juri innan ko le wala si hala oke namas uru leddi ji no majasi benjen no jonas julu annas dian ariya jamba no tagi jerina basala jilwa jannasan ko se ela ari julu wala na kimpulo jabuno jono ela ari julu ide jiba akeden jen din ko sa se gira julmiti in kan ma orre ko asin amin no koronga is emba udi nak kinse kwason ngale egila din ko se basin jwa in duwa sakke atulay marangi ka hasi an inu hina jwa ni yasan jula ele ti la zolo ba aye en na koyngi ka ngi ne skay nangami la na ye ele ti le al koyngi ye ele en koyngi si dem barake na dem baran wara jula ba
1: fa ele
2: ele na wai ide ji ko se indala in ani jaw asan min den itti ki gira jawla
1: kuro janne asan yen dalan jawla
2: aywa
1: fa ine bardu ye di mbele se na mari ine ba bara dogal al rim men be bara fatna yani in bere ngal ko al iya dia ga ines dogal asin ka me ji al lo ngal in duwelen so wato lejan ji al lo ngal duwele so wato lejan di ko esi be se lo ngal kuro janne alan ari julen kuro janne yani ila sin jami ngal lo ngal ile so wato lejan ma tu ye el logel ile duwato leba yani ila wala kama ila kwe
2: tulia asa di kwe si injelu al ila duwa digi le son doi
1: tulia yala ilo lenji abajwa lalindi kwe so kutubu wale njene ki ingeri denke ilma abawuba inas gaba al auna injaluna ele duolala wala kaman al auna ele duola sonoto leyan jimun kina sim berenga ki jua alan si yesi irigol jena man dembara al o doktor lenga ke dimbara ele singa jinjelun wala gal dembara ele sa jijel maran ko adinga ke hatta ki en dogala suri si ki indora sinanka ya nan ji dogala kin sinan ji jari isaga ongalage osage no di en dio to kene ji ji si sunwa jo na majang tinis dembara si
2: injaminga ni yaran injawe uto ni
1: na ira vi yala kin dogala si ji jari wa nyati ni gwen alan di en dio to si jeringa na injamingal barangal sunwa joel ya ingari min tori gala amin jongo ne jegile min wo yago binden tille al den ko e isi bisi barngale
2: barngale sama yiri ja barngale sama
1: ko yingi nama marang den jo yingi la ye ko yingi ke barnga so ko jo kawe ne ke ngena ro ko bi en kan ngena skule nan kan ngena ay kawe fa kise in lo len nama in lo te bunyara isi binden bereng ayi en kwa al gizbi kazi jitti gazdem ba wala se jitti ba ngi en kelma ne mare marang lomvi
2: kasi to levia
1: ai se to levia fa ine longa dingale ngang kagalala ngene wu ya gupsegele yisi psi nan kanzi fiyenge basi long al ken yinga ngunke ma maidi na do gaule basi long al dok e deng yang wori ninke nga al tiye ina timba inu al deng yo ne itiske nga ile tile duin sabang ereng ka kamungi nasing ina ngering marang as alumba e masalan nanti nille alko aki ndola siki indora kulwe ri mayan zange duona de ngungine siken dogolen dio bara toksi irengela liye inan jiali longa injalo ne in wala jiali longa ille sunga tuleja
2: kaga de nemu jalo min wori le duo marang din ko se badila sa injwa hatta annan den bara arifiana na jenga na ye arifiana na jenga nga ba wala ne kerem bara kuru ara kurgul na zia dengi su koro jingi na stio na indu di nga stio ba ba in longa sa hinjwa kusi ala ke ba din bara ye al dengi nga ngunyo na stio marang jibara ala kuru ala ini ba wala ala kwa ba san din kuru ti in den tin sike nga lan jita ka jurgona sti marang kuru ala yiti ba duin kuya jona sker gel al asker e denja mungkin nay al kuru ini na ela patara le jago marang ji na jaba
1: do den si mungkin ni den dulo tulo kuru do ya kamang ele lo ay delen dele de si dele rugo ale le turbo tulle kamar si yani ele lo ele surun den da reila ale ndilen so jamar ke mungkin nani ilo jafi ne ele duo de lo nan nan kai nan lo tingwang
2: lo lo wal ga dog na sin jua si di mara si jua na si ngi marang ina sa nyinti ba ye dile so to le wa bara dog alen kibira ini alen jiki ke ya marang jinu jua ba ye dile so to le indala ya nga si score sur je biti na sur gi ras kindeli na ye fini tin as gira runyi le la na ji aba jawngi na si koran ki jul ni na ina lomba san ye si gira ti din ko yi da sun tulle assisinge maran sa ginjem a jagil ani kan kike ayom tokba nas kike ayom to birin biyo no burgono kike ayom to birin nan bana jagi ye dilu so ngai raja ba dilu so ngai fale ele bele simway ba
1: ele zingan ku juni hatta gutale ko akai masala ngaba ko e ani gutfia na e na jenya na tulle nya basin belen e yani dembara ila alnajinga babadra sangingwa jialgi qur'ani jialin dandu leya maren lomvi kati mangai safia bana jialgi qur'ani so keralang ile so to leya bajang dene sinjami egala le do di le so to leya nyane mtam fena najinga
2: e kaki sense dog iya ngadinga sikela mine sinkami ya alba kuin qur'an kasara ines utonga aunal nal doin kasara kuin girsan kasara marang ki sense ka wagi sang bika iya nga yani kika iya nga kwa nyet apa duo ke ana den ko se kila tarige amile fiyi in semi raja kas din ko se aba arile kasren ya ina jwabal bo hotap kenga hatta non tongi na ari fiyi ni jitti fiya basin jwa duin ko in si mawlo rimenga la spia balan tulle e wala mawlo akwa balan in ari dile taras ye maranga jawngi na idenja na dogma sa si jaldo hasi ji oton so ge le duo inel in kara basi fiyano mang enne innan tawirin yana ken kwa ni kawe hajji jalun sa indu kamara ni hawilen fiyalan in eri kara balle fago dok so nga hawilen fiya ba jidin ku al girai girai al duiki na fi girai na in kamin al utum wa murung utokuro ne innan tarai din ko se badilalan de le kuru jani ari na janga ya balan hamas jani ela gizata insu julngiti duingi ya duile al amalja dor kerami a alan tudle ela e ela le afingiti ni so nga jorte mara ngaman kuro jio indala si ji yes gira ja walan ke hamas ya ke hamas fi be indala ye jorti as ji yes nui ja ba
1: mama shere min dio weitel
2: egel
1: yani asi kwadinga a ines kan nga ba innu wai kwadia mungkin esin tabiri zikal nga waizi. Marang waigi korang sungwa ke.
2: Se, dimbele.
1: Ji ingkami nga badal malan duwa zingang yani ki juru jawala gal ki kilma jaw. Ki sense ila lotarai. Fa ine ki gazibe si long kakiwere. Ati dogola zike nga ati kuapa nga zike anis imugara na kawengi. Madi ji duwa zi diyo jiru. Na al duwazi diyo jawi ming den kilman den diyo. Idi naba kilma ina ne ki nguto nga si kulfi. Idi duwazi jundi ne kilma diyo wai.
2: Lea tadani ya ba.
1: Tani kwa lang arivya ya khalas amal fagidem.
2: Anang kwa lang fingina idem ya ba mbele naka. Abas tani ya elba doro owe ninje le duingi ya ki kurune jiyo. Anang mara awlias elba. Ya duingi ya ikin fiya ya kasi kabaising aniko. Ini ngereng aniga abadu ala ya kiri.
1: Di jalan sabara hadia in uu. Ina lombal iyang age deling
2: abang lu kay
1: nakang abang lu kay nikin dogala siki indora si nang amilan ka ne ngwa ka tabe indien na tari aw ne songo awriti ne ji nang jaw ne ji nang jaw ba sa deng ni kwadi ngaro ginan kay kulage ba wala amang kulage ba wala wu kulage fakina ma illo si kwela lang in kwa kiyal kwela nan dai ngore si kuro kani din kwe ilelong erila ke wala jidi sur le zadu idin na bad marat kama jibar hadia mungkin nanin kwe to le runyin
2: na marang korong
1: al iya zillo ne kilalo udo en vene jiru duang tong eri jegi na ma jenna ma
2: jaga ja
1: ati diem bazi ke ana ma jaga ja yengan kel kam na ma njol ba juela na ba eri si nafsu indala nja
2: al ele duon ton jegi
1: al ele duon ton jegi la ile bela ye kelam ye bu ke ru yin ne ga na me inde ne sare do na ma ngo agaro ke lazim ile eri si ngang zeni na si jasi me si le jela ba si ati ilo na e dora baniki dogalang alzi e itinum duolen eri jegi na ma ngo akaro galwe e ile long al halawa ke o le yir ke na ma ngo akaro ka sinan al bawe fa hasin dalan alzi gijula giya ko edizi nokta do bulon wala dizi nyukim bulon kullu mana en jwal al ke lolu bion en gwal gwal egal basin julu ko adinga gal al duon ko si jegle egal malu naka duin ko de le so wadduy lazim sin ko do kulu fo giani ja jamba no majoni juru wala lazim sin ba jenne din ko si ja kangi al din ko si jinjelu ayal iye jannal bajan al din ko si kuro yani ndara lakin kasi basilong kuro njani al ki erikeri
2: maran
1: ki le dora indalan ki sense basilong ki al uton ko inna ka ono korong
2: songa korong ila na min ni yanna man king aninga kare balan zai kwa nan fal kuro kida yani dok nin iya nganin kai nan duon ko saban boru je na wi ngana maden ko kike arage na doktor saban boru anje ba manje luna den ko sai me aje luba anina nyanga no wi ngaja an ko diko ken iya nga sai kisse yani king kiki ji era dok ina lomba din ko aduiti al induite sti ye den yen pago wala den juru le ko to abawa ela induite din ko si je na jurum le marat mungkin ko enan je nagal alla ela dorale asfago balan winga na ki ela uwingal ela duon ko ela ko ena ma jenes pa songa onos beto wala je ingas ke ba na kias ke ba wala gal kuro kitas ke ba ngi sin gisin ko e kal ela ungi na inna na innan uronas e inna innan as en abalan e inga no dogola gena fal kuritia bi innu yani
1: ne ki wala ka indo ne gengel ma ka ba ke ela real ji inje gilal ji bizat dogola ke aba jenas injo inno egal e alfilani gwezi jagil hatta tin ji ese ajem bi mono ki
2: awina ba neki arwina jo aywa
1: wala ese abdilo keri ile bere egal yaba fi tina injardi e ilani
2: duile manatu duile songa jura duon
1: egal kazadu
2: kisi ense
1: ka duon amba karo galan bona na
2: aywa kana ele sinema ka waya sanyinwa kika iyanga orre kwa annama illonna nan sural arubo ne kien jure nga pakini wala kien kanin kwa pakini arunga se zati al jawalan jawunus king arunga suru itting yani lo juel na indala burturbu ba jingiti ba na ital illongalan gabli na dalil ya kuro ba san ki juru jarring imbele se kanan aranga duin ko isi ay simpingi wala dogola kinal duin hawdile kay ay simpingi wala kin kwasi ay singe ngal ka din kilian in kama min na dogola apaja alan din utor rasange ashan ne kin dala ba dola ga juta kiniti wo na ma kurro al kurro ina kan mara kurro ga mana kan ne bais ilon al kurro ga ne kiti ayye donas
1: yasi immediate
2: kurro ke ngara ngela arisifia mama mbo finiti na
1: immediate karazo bayani ya kwa daldila sial kenya tini kuengan zingal nga al buruke na kamala kwa buruke ran al jure nga kanya na hila kamala kwa buruke na nga kamala kwa azum kandi wala alam bar kandi nikia fa joto al filani kwa imisi laza sike la al filani kwa kie gira na banna nyanga na lombizi yasi nyingi na kilo buru wale fa onis denya yasi tinsongo nga demvya alas namos bele tu bele aze tu nga bi akit warre kwa bas jure nga bakay ay filani kwa nyagila nyanga al denya zirai mvya al kivya al kivya ba
2: ay wakora nja inja baye nes kinga si jure nyat jutara
1: nes jut nyutara
2: lana jidu oto abas songo nga adenka utosu huwa zoba na jiga la jinkwe zayna pala nyanga ba hai jagil aninkwe keng ala se rai mvya jigwon ela keng ala se rai mvya dinkwe alde kikene kelam kana ulela mba kilma isi nja wala bakaro kabani uona wa maradui suri ngiri gini
1: kama ena yi wa jasimin denyo mle jangsa den asas lea baka wala isang alangi kerintu la wedaya mwarengwa mimbidaya le dang woren kwa juru sinke in kasal mbe juru si al sekele aba duwe lona e dogola kiri neske age ba mbere i duin go de kazi aran one rayen via fa in juru si kan wol sin alun wore in juru si aziel hal dogola kan izina mazin kamal dibaguge duwa ke banas go ni ugeri ne na kwa bal dibagu hatta de ko lan den ko ni zalan gudle jabi masin beren ah kin
2: dibagu ja to kere guti gal ma jere jundi
1: alba juti ne jundi vini ha den gut alba to gulin den fay fa alan duwa den ko si gudle jan niwi ban na iman nan tin ni lan tin ko ya ni tin ke juro na fo linye ne ke dole kan si fa duwa ke balan en ko duin ko ni zikal gudle dole kan ni lal ji gudle jan ne riya ya ne ske ngutu hatta den ton di lon sin den ton si ainin si den orofia na ke ngutu ma si ai sin test test fia den jan si ai sin ergi maranji din ile si al kurwa jan ni oto ko de sin mo kurwa jan ni ne inen jaw ne inen jaw hatta gudle za tu sker ker kai
2: Lala kusea kewa marandok ini sabaka ini nwa ukain kuona lefingiti. Abas injwa ukain kuona lefingiti. Namas dok aro. Ukain kuona lefingiti ye. Kise yense otu abo kwenye gutfiyamang. Na ye ni fiya na gutfali engamang. Wala efaro letarifimang. Aminde ento nyangana iti ndogola fiyamang. Kain kuona gyal ilone ele ding alam kwa yenis arra yengal kwa ding. Kwe gudle kayena gutwiana ni fiana tarifi man yi hawilen ja ya dengut selfi wala den tarela selfi na juro din sabajana fiina sken ala siro gane itir donga anifi nas nyenti marang ki kayen ko na ma ay kawe ye albotong inden tabui ayo arisiban keden kef elefi ye koel dingagal nama inkama doing allan ko ina doing allan ko ya tare ala afia ba doon ko si keren gutin keren tabin ke kan ala tabin namaste ke dogala nyundi jijo njiba rabatal be janna jong in korona magal ke definiti kan ko na refiti ke gafala itese marang songa age bali nan ko marang mi an dio do banze 40 jarang al ke nya so horre kan na alan ki ke ngutan tare kawa wala lan an kawa yani inna ma koron songa ka gal kanjura ngal sel ele na ma yena
1: awel bangi an di dog lakin marang wala lan yin waye a zaina ji ko ni wanne ja na gujja na din gut irinya jilla sezi ki koron azalumba fa in eri mun kin ki dai le mungi nan diwo ki al wore ko aga lakin maran kin ko al fal ko age bizat ko fata in uzi jaddes ka indiele wara galere men ka adi lal yomi lal ko an sindi en juze ka ka do in jalle azdig o is an nan en na kherba ne bidi in jalle azdig o izan ila bamsi le duo an en en ko alam bet bay la farak sifin tin ka bina den juru len jawrti idin na ila farak arim men nga ko ko kulin diyan to bun ina rimin ne fa yalla ki ngari si ka kidan wore ko kai zine ila rizes kamba wala duo wala ko yani wal el duo ela nan alan si jeza du den jalle tengin aske ba su duzi yarti
2: ya le sei na
1: ya mungkin nan yin jwal dole ke zika ko rongere ka galine duin sabban ere ki sense dogal ke asi korong ere baka dog dogal ke ni si korong ere ngene ki surnga le sheja ides kimba anan duon to bungir nas ingwa ka alzi kwen jingo adik o wizana na au abalo ne die le wafi jamba jang amin wafi ga jambu wu ngosu nga ke yelom balba ile to bira di to bira nya ba tani ji alifik ra ba kain dogo le kulkani in shaksiya zi inan kai duo to bira nan si yanga si pinginas hatta kain go na zadu ban bulon nas ingwa alzi ingwenu alzi ka kire na zi ken garara da digo wiske kala si kuro nga sanga ba hatta jondi nga shiwa e dogan ke ba alifik ra oto go de na me na salon ko zige sara ba den juro raki ben ane en kwala kwel ba na men kwal wela lan undi kangi idi ne wel haja ayu ayi jingo abulo mbole ken abangan sabba wala ko en yinde en sabba egal ka khalas ga batu si ne neri num sando no walwe
2: lele se dogna ini ngeren dog yani munkin juro dungo dig ning el namas e kwalin kaminga yen baruka in kamiyal ki kurnga jari namas liya aba face jando no musuri jawla mungkin ne sin yan kwa na liya jijanun sikayin abanga annan ni lonna jirin wargale rimmen jana duwen kwa taga e insin nan nan jaba liya yembaki dunkin dele
1: yalla jijanun sa e gaki gange lolin adiya
2: kan na kana ma wa san kai kuna sai ai ago asan kai kuna sai ai ago ye alle duite yalan duwon ko e su ko nya yogu pia alan den juru le inja miskina bas yesi inkwa hatta wul tenge nga jaba nus inkwa ka otto wel alan o na tare innan innan ana insi al alan duin yin sinni ani ji elele alan yanjwa ka an alan yanjwa
1: ibara die jarin yi dimbele zande marang ine mba lon ninal ji duozi kajo ninal ji yesi ngi kurngo jo in bele si jan zaba kayin wu ngamin kayin wu ngatoran den dile irne ngasi ali yinjens ke balakin ka wala lan yin wa kwa gidal gis kay min wo toran den tille wo nga ba futo kare ne den kwezi ile ile tongin kwazi mus den kwe dezi hatta ke nga bangazi ken tenge nga dig o izya ile tenge singa nga di lo ne dingi singa jundi ke nga bangizi jundi la
2: jundi ba
1: yele ki kayin ba min du kayin abanga opuna kayin wo nga yeng intengezi aske mbidi ne indayu kazi bazilo nyenga linkulwe indayu mbulinga lai ba wale yengela kamia bazatu
2: inji. Lala say.
1: Kangi idine indayu mbulinga lai ba na yenga skal nga ba. Lala say. Eki marangkwa kilali dien kie mbulinga gane zi yenga nga duwa keba na doka razo ba. Hasi kain dogola aba itine kwa mboru wale nyanga alam kwa zibu tingin ne zimbena nga alja altari alja. Idine duwa tok tagari ambi haba. Marangaba elone zide mboru kain nama zimbena alanga jaba. Tari si alanga jaba ya tari juru la wala bu kuroi
2: lekin do kanjalon ko do injaro
1: lolo yani masalan zeni na ye asa emberen ni alko ambor ngol kuroi ni simbe ajja ne dem bor kuroi ni tabsi dogala lila ko ambor ngol berel na mustaqbal ko li ina al di mboru lal jang wala lo ilena jang dogala do baka ko li bo mustaqbal
2: ko li
1: ngu to ko li di sursi indalan ja alan si in ya di sursi ki lo ajirgel ba ila kan kai kan surma ziki lo girgelo
2: kilo girsen na wado in kami ngaye ni ma ille na jonga mba ila jawal jalwal kwa kawle asaba ine kwa tugu kawre na gis jana na nyore yo din jawal kwa indi ko security agis ya ba indu do galwa marange fal kuru na mate na maye na bulo na kyon kwa dem boru tege na louna ari ila ye longal al dem boru ditini fiyenge na tagad ditini fiyenge na toyin kwa sista ga fegel ni yelle dele taga sin fago ba ki dongato
1: tay karazo ba yelle jiki ji ko nan sabba yan kala zi marang
2: ele ko nan sabba sai ma do kabara bele sai na min tara dog jalo ngan sabba fini
1: ti yelle jarne zo atto adin yene dan bor diyo jang abon ras kay mo wala tonga ko mele ba basaran den tinazin agi barrei rein tinazin agi ba zurang age ka tin to dos kay mba marang ko agi dal gal kele na dance sursi tirgen ko en yani kele na masalan de male ko gul aba de male jago ne ndam ndinyang ko tar te ne jila ezi jewire ngi tare ne jila di suru ji dari do jabo wu nga dem buru tare ko dance video illa ka ko mu ngeli na ma in ato sugo kulida ato in suglo ko amuren kam na sare suglo ko amuren kam abo ngazi ko bu na aratobu na koro sambal na ilele kul album rebu na tarbi jamun kam ni buna tibi jiren na abadai dawing ki bouten na mo buna abagal basalan gore yengano mo buna awire donas basal ki rembe gore yengiti
2: sey
1: tem na aljane na demale jago ilelo gisi waje kangisbi ela wala ngi ngoje si kulon Arinci kulelinga yani nyokya inan kan kiyan ganisi inkarikia
2: nyokya
1: kisense yani dole ke ni kangi tiana amalin fagi denga egal ka ba kan albarabal bet anna ma
2: rabat bet anna o na modog yani tarra in tarra ko alan kayan ku na kasal duka ye
1: dine dog dama ni neske be na maru faiba
2: giro gelan wala njamba
1: njamba nasi ile dual je orite ibara le enne en kwal ko le sanki wina sunwani minen
2: ni yen
1: zin forrenga ke fa ilolen kialin kamin kidinga kamin bal ko su kuro kan yalan tari ko lakin maran ko le san ko jayin koran ko
2: san jayin koran
1: san jayin koran
2: bordo san jinjalon din sursi ainin iri jagi ne jika iya ainin si ya jang nan wala wajanga dora dios ka imba wala muta dora dios ka imba jitti si allah selba unen den karakan maran bam mitili ne skaldi alan ding iyan ko su kuro janne san yaro kuro ni ke nan otton sogle jiya jayin bayla borude wala yani masalan zaina kor inal iri dan boru fayal kwadinga ki dogolan suriya ka gilebalel an wala namas kergal ki lel an gal lemya ki bayle ki telefona alan di yan ko eskuroni ki annan giya jaba asan de suri siker
1: e dimbe zaina sin de mapa ingame ki kin ayen is no den to len alin korgeri yani hada wongan ki ndarin akai banan ka tebil amma hele zaman abis zaman di jurde ne le gem la ngo baka ale du
2: la jani abas joni
1: jani akai mba
2: la lai
1: nasi hali an wongan darin akai mba ile de mapa ali ba amma ga ne kan ne ko ni egal jina motori jarel ni wa junyu wana na zel
2: la la ele si jigal kel wanga njaw udin ne jiki ke dogola bayin nan ele tin le dog yani inkame ton al adir foy na dirfu abas tobanga ongale kebe ki tobanga o taga sin jurto ba kisiense ide gina ma abaye de njuru aja ba gi kin tobanga o kela do asan ye nyinga na jato estima na den dirfu skurtu no bule no ken tobanga o wari ye na ko yingi la la ba jani do imbara saldoro ga nge mo
1: aba elena aba to ajani ba sare ro bang wore ko agisense ki agolba inelo mbal ko lelengi singwal ki wuto ngal koronga ge kul ay do be denu ilengi lowase maran ki ko lelang kuro kani ge sense kin wajanga na wuto ngel ki diele e jenge ki ayanga sa songe nana ma ko lelang hulule ki ke ilalang ki ki urre ngale ko ne kin ko je jangale kuro ne kin wuto ngal awol ki duobu duo ilengi bita garanga baba egen nana wa daljin ko ga ina kawe kido bus kuro kangalanga kido ke ko amba arraga ina lomba diele songa iri kan wala diele songa dukan fa bay lon kido ko sanke ko an wasi enken ka daljin ko al duobu duo ritfi alan si sare si zati nazan den jansi nyinti fa illole ne mukuro kan ni ko nyetti zine ne lomba dan wore ko asi ditini wala duobu duone skuro ke ne den si erigene den si mohi ba gene lomvini alan ene lo si sunwa futoti ne ke ngarunyo na apa ene lomba delin ina tariel kide ingirting lagi maru to sunwa ga in ne lombi asi diere gisi inni alan gi dele ke kire jeng namaz dog dan sa wakel kam ne kay nganas dan berata bunga asai
3: Radio Samar ina lombal badel ngi radio hoy ye radio kain alangi kain ala orre wosien nyetin awuna belnas bago na awuna skibing an kaititines community kain belanga kitaza kidiere kaugel aliye asa joingi kaini kain adenyare

0: Radio Samar olon kering jaw ngin ki juru tarrajang nan jwe ngi dungo jang au nadin olon daile fago na alandin kil majawli na jel nas kanyi bele tulling al yayne ki yunga sikuru ki wunga inni arra nan kudumin jayle ki dora tulle
1: Kisense dogiei barnga nyati ninku engal bago donga gianni sunga kwa kital bago na rimemba na kwa kital bang na giskel bam nanti nile bara amin muhammad donga gianni sunga na tani jeinga e bara mubarak dogi donga anni na bara muhammad tahir dogi donga anni al e jidok jenna jago bara mastur dogi donga anni nang asikir jeinga bara bara abdalla dogi donga anni aljanna jago nang asikir jeinga ene ti jeinde jundul bara usman harun dogi donga anni bara majidan dada fatma dogi donga anni aljanna jago bara malik dogi donga anni aljanna jago na bara mubarak asikir jeinga donga gianni ne sunga jeinga bara abul gasim dogi donga anni aljanna jago sunga jeinga majiram bayin aljang na giskel jam bara ilang donga gi anni kalandain donga di le fago bara muhammad hisen dogi donga anni bara muhammad ahmad donga gi anni doga jenne jago bara adam abakar donga gi anni aljenne jago bara mahmud dogi donga anni aljenne jago bara izeddi muhammad donga gi anni aljenne jago bara hasan asikir aljeinga dogi donga anni bara Abdurrahim dogi donga anni aljanna jago bara Abdul Karim dogi donga anni aljanna jago bara Hasan Asikir jeinga ko kul albenna bago ki sense na di ko kay niki on kono te bunyenge na bi nga si donga kani ba ko nyatin ko engi donga kani ki sense ko kidal ki on kono ko na ala ko banyatin radio samar ko donga kani ya nanama do kwela lan kangi ki majiran dara hadiyan na do ki si daim bere te bun ka go ala si kanga ne kirsinga kise longo sunga ki niki nga si dile kura na kirsingo dogolang mugara na tan kirsingo na udongan nyatini ko en kirsingo na namagal ko lelan kangi na mugara na ta itirik abongon ko an kirsingo na wuongon ko an alsi wuongon ko dia geneski an abongon ko ziki ko angari nen kawe na ko jitya semba marang indai ngorengi na incoming abasi siye alam batuske samar de jela na deli jumma ko kayin ki sense mungkin sinden yang ko si ki duo kering yang ko garin en vi fa in u abongon ko si
2: kelma songa we
1: jagiti wala kelma ngza we jagiti wala wala as jagiti ba hatta bu ma de ani kene ga ba de nga bon ko en na fi ba an was abon ker o ne en ne tikila aldi fa ki udo nga na mo gola ngi sitiri jaro en ne na mo de ngi kirsingo hal in u dok e mu garanta jinya ko se al siki duo kering jaw in u tulele wala dok in lo ngalan kundi
2: to dok tulle ay ba na makki sense ingis amin alan kundia kanga na ile se emi ji asadi nyi an ko esi ki duo kering e an ko e gare nen ja ngi ele duo e an ko esi ba songa futto jagila nan dele ni to leja nan jawngi na di nungule ja asasa to le domi ela de gele man indala do di nungile korole kari nan jitti si janan
1: na haddi
2: koron ja awli ngang yani dinya an ko esa sakila gare nan janan yesi denkel male jirso anan ilui ne yeji ko edini bayembene duo ani ilui ye kasene ko ni kuden kusingi gare nan ay sa pia bay sa mare en kwa iya in ridigi sel ji inan jaw dire si masa ondul ba hatta nan ki jingi ere na sin jwa in juri jike ala bundul ma mara ba din toppe dan si jini wal ke taras jundul in si mungkin nan jingi te ba wala ji jaw ngas ken uto ngas ji test testen jaw an gal dayin julingi ere na mas dok den de jela na sin jwa jiro si inan julin tina ela duong alang koy wala dok ji duong alang koy azwa
1: ba ji
2: duong alang koy azwa ba jwa ja ba bas den an kayre nyan mas sin jwa inan inan jwa
1: ki real ki jamal ba ngal
2: ko in aba in an si jingi din jalum kasi ayle kelma soso taras geriti nama hawile nja ding iyan ko esi bedil alan sinkile don iyan ko egare nja nama ji dora jawi nama dog ding iyan ko e alin kami ngalo was iyan ko e ker wala yesi ke eldi nama kale nama dog ardi ke ding alan ko fi ne jisi simmes indelva bedil asa enjal dig o iske ina kasi tolle ese ba ajundine inna nena nja nama korongi na mara injwa in allan ko inama in resin na pe ba kala onus en ko yake o
1: ne
2: ke eldi ne ya lonza
1: as belen ba ga ko dia ke ne shawre ga ko ba
2: a kaminga ba
1: na mani je ne je ha ko dia ya ne al asa ka alun ko dia ke mun gina ne ye je ne ile ton dilon hon ne ya lan ko yi was so go dia ne ne wer yang ne ile ton jam ba al ha ta le na
2: so kwan ko yo
1: modu savi jidden
2: badil ma nga santing yen ko se jual ke tombang namaskin jaru nga se pal jemi pe yen ko ko in sola se do zor te ba do yen ko rinsi inna nga fi ba do yen ko tulle inna nga fi be na fi bana owol asa marang allan ko on ke eldi le eral ke tomba nar bo shirin saba kasa jua haram lay lala haram ay ba ba jenna do ja ding yen ko se na sin jua deg o iskay na ke ke tulle ya ne ba badira lan jiyesu jawu ne ke allan ko kergel di wala naski kergare nanja hawala nja naski korronga dora ja
1: interesa
2: in namaskare finiti kaba ene min ga jirsingon de nyukki jirsingon nyukki namaska ngamin gimin degile allan ko sesa jiyo ba jiyo san jikisense kikil majoyle na jiyo san ke

0: diyan pa ibari nas diyan buni ko edik bawol diyan ayori ba ya ho bon lamas yalla diyan bele bawri doing iyan ko ji so ka awkille wala insharle anyanga ka bele dik le kana skan matti wawudi ne bele nga diyan ka orundi no skwa so do korrongindele mungkin ne sinya orundi ka se bele ko anas tulle ema na mashkula kan ta gaswa ba na matin ba ka otto urkani ere yomal inna nan kawinya sa bele filanjwa kasi simala ikariba yang
1: ya yambon din din jenzi
0: aiwa san tenge nga balan kion koronga songa ibanu sur fajire ngi wala duoto de sabba korongi koronga lo nama ko ede nama jumel ya nama fajire ngi
1: nama
0: nama anifia ele ndala jiro ka aba nama dok ken koronga skela pal jarang ay sa yigisifia ele sino perraba na haddu
1: nama bum na bunde
0: ele ide jial jana skela tenge nga si yawliti kala utanga jelo ding alna ko fi na gisi jamma la sge bona fingi tina ku jumel ne ele ka ne ma sitane ne skwasi tas le kariti ne simbe jegi asi alna ko pelan songa jamma le minkidi na dinne enna na fi ba ide ele jonde al bongo ding alna ko sino sinjwa al elonjiro galan innan jaw indi gisa jijo kasina jamma la sai asu juldungo indala aba kala tenga ba kisenso orrekwa aba duobi duo kede nyankwe tenge nga kae binno ba korronga ke an kawi duno sursi wat ignen talata nan duonko intemene anan duonko intemene nas duwa
1: ira kilo ninan muaje kon godie kene muaje zikeli kai ya gam dele haribe ngindene nga nakuyo ba senkin jae nga checka azenina jejo aba to amin long na jae nga e jimugi ne njo dualo kama dual indendule bare nga me aba uzbu kullu kulling indendio di sursi check jawna jolu
0: e aywa
1: kin korronga
0: kaage
1: ne gen korronga
0: kaage
1: e di enje mani worige na korronga singe bol do di embere kelamba lakin maran tul mana bang na duo biduo e koronzi lo na membere na me induzi jan inna ma induzi jan na bonu surnga si bolun sare ker dog na ma enna ma ilang irrimo
0: aywa
1: ja to ker dog na ma enna ma ina khalas ila defteral tokenga na ma
0: surnga na ma awna isna ongal na os na ma lot pagona it lialan jar sindigan si jara na jana haddui nin kukur su jara na jana haddui liana ma jotoy ngwalan ja na ma jwalan non dan jar fe no ma nyet ginya
1: aw ja ina ma yena kurung hasi in eri al dai ngore de ani inde ne ki golal ngore in lole nguro maran den juro ay ni long
0: bas ba in tenge nganjay
1: eri sikagil alan den halen ngan alan ore e kisense ore na abon wajana ge nguwa ngadu kwa jana ki. Kangi ya wa jayla.
2: Radio Summer daima maak 24 saa yawmiyan wa 7 ayyam fil isbu' ala radiosummer.com.

ban kwa sunga se kilma nga pulle. Duwa itna se kilma tulle na durte kia de mbarale na yale ala de nkoke na mankendo wala sala ngangiri nyet. Na duwa bara se de nkwe nino wangini ba it ala ye am. Ine siri to doa sing saiba de mpal. Asa wende nga loo makikawe de manyetle. It deddo ya ngan tulle na kilma durte ala kibirinyin ina kwe wala de ntaring dio suru sikura. Ye basin den duo na kendo walang den dion sun jul. Ini ngalang ye ditin ami. Na ye basin do kendo wala se ditin ami. Amas keng wadang ade manyet si dorol kawe. Na slow makenga. Namu bikikin belenga alain nombarerere men kawe tari as baba. Alain diyan kurilong fiin kona si keliba. Asaye kuru kena keli kawe. Long fi. Bain bingung si na kia ngatirin hasi kikin unga nyet ladi. Kikalin unga kustela. Na kia wajang hafu yala asa soka uye. Ya basen wajang hakit ela ala bide ngung masir bekia na ferrabenga. Na lomfi bain bingung si rok wajang hakit iri jebi ala indalin nombore lerimeng akawe ba na masin bagingi. Na bibangi taba unge. Lea, ala, insonga banga, ina jawili nguringa, ini nadia nkurilong fihi, ini nadia nkurilong fihi mbele, sikila bamiba. Ina lom fihi, sikilma simu anga, na magi songa fia, yesi bando, kilma simu inga, isambingo si age, na wali beng, suru itle ala bani alam babong. Na lom fihi, bagi nkwanta atale ferra fia, suru sabangale, na mabawongi na kido, kido nga nakurunga longa kia nga sibagi ba asa kie mba nga nabi abalong ba. Nabi ki maale ambomba na lo ambumo ba alantar ba. Kila kuantas le mara lomfi ba mbingosi kilma kaalo ini. Na kunyi ala kili nyoke fia na surunga dosala. Nabang kere ki iske na kili fis baing kilu na kito. Bibang imbameng, lo kala arra eng, na ki arra nama kalimbameng, ye kala to eng, ki eng kilma ankeling mung, ili ngale ki kungi bagila. Lea long fi, baisin bingosi, ki towe nga masir fingi, ki doray aise war beda alam abagil ba. Nama ili ngi gisa kule alang bida na kwaya beng. Maranduwa to dogam bumo ba, alang

tay belenga darling belengi darling belengi musa na mas israel nga sin kwa kinama lo fin belenga jandenga kigge asaya musa sin kwa ranke israel nga belekirgol modil mo able bele ilingiri asawara nga si hore plebera musa na mas israel nga sin nyetri ana sin kwa bi kiki kun uma kit sibagila asalong fi fro on sefia na ken abirasi na man diemburus na man diemburum surusi nyet na waki unga pala na aya nga na perjanga si nyet ki kungi bagila marang na man na bingusi long fi kilmanga ay ini ba asam balong na kungi alam bagil na kilo alam kelba kabi sigis ki aya nga we nga ongal dora auli juda ngale na kien juri nga surto ya ais ingi ba na kaula tar ngale ais nyiri ngi ba na kien sogan diyo bi bosa ba mi ba na kira ba ba ba marran kaba is mingo si jama na koro kit ani aisa mingo si iri a asang embalong alka di nyawe long fi lea ni ala ilole ba ako hajbo ni nga bakuri sihun ki basha ni nga bakuri aoj batar kare lang kingo si keron nama si ngasi kotengo. Nama si ngasi suruka ba nas kinwarenga nas kinwarenga au rauwin na jat si kangara. Namang manasang warren sa basil. Dali na belen janding jay. Musa naman kwa kindali mbelen ang jandi si bagi ba asang kietari nga kit ba ala bibaw. At to bibang nyet din bibang nyet dieng ya welong fiin tukung barin tubunga na warengan sagala na kuari yanga na israelin kwa nyet na kien dogola na yanga na jara kit el dien taas leke na kit alagis tari nga kawe na arragis kangule na arragis kalmule na lewa gis korokani na kit alagis tari nga kawe na arragis kangule na lewa gis korokania. Aranyet long fi belen jandele bari. It aise ya ato bingosi biada. Na ila bingosi. Kien kwa fiya na is bingosi long fi engi na ise bingosi kwa. Ina se kien ba nga si bele beda. Ibrahim si na Isaac si na Yakub si. Ka binga imbele dite na is endel ba marang. Badi yung ungi. Alam biya to di yung kuri long fi tabung bara. Ka basing dok kia nga tine nga si imbele irgo na siya nga si tarasi nga ande. Duwe dindak ala long fi si uringi. Musa namayin kwa balong si ki masir ay ka nga na kwa antas le ay si kando binang kit kuang unga jito la si bagila. Nalonga kit asaya nga kaying didong na kurungang na fida na daabin longa. Ala di entas le nuwo de na ya na warre it akeba. Ala de enkelman long fe si jondi na makit kwa longa si bagi fia. Duwo jiti si di entas le abonde ba ala ndokola foyala akiriba. Na ama ye kindale mbele nga si kelami bambar kade ngiri mbuwa. Na inkwa kabanki maale on ji indwa. Dora ala nga jondi ba anang siye futu. Nekiruo si arra akide. Lom fi angkoi ba asa ngiduo si istin fiya. Marang basinde ngiri kifuyi nyingi. Nama kit nala nga nyet yesi iri nyingi. Ala yung tombarili rimeng kawe. Na ibang keng kona javili ndu faso na wiri en. Prophecy of captivity. Kwa nje yi deri lole. Musa nama yung kwa na lom fi ibang ngiduo si israeli ngure ngan tasle rang. Kikin na ala nga, ala yung dombrele rimeng kawai. Alang kien dongola na jara kitkigila, ala burunga karang sa bangale kele. Na kiwaja nga, ala long fi yang asiri jabi. Na suruan swing na kibrit eng. Na dele reida, na kurunga na dayanga antan alba. Asa njeingo ina dema sa dom, na adema sopo em. Iling ala long fi puya nga, na matjeingo na nalempea. Alam kwa nye de nangal, ye long fi insuru si det ka hun si fia. Na ye si ka hun det kilma fuye nga. Imbele njawi nama ilong. Ili nas kin kwa long fi imbele njandisi
kaymul asay kiyem ba ngasi ni beda ala masir le kurul yeng nama dona kundi na lo akir ngasi bagi kawe nas ki kunu kumul nas ki kunu kuri kumul lo nga asay yeng akanga ba na lo fi yeng asi ayini ba long ki nama it surungiri fu yeng nama kinala nga ala indombare le men kawe nyet yeng asi riji long fi nama yeng asi ki bas no fuyi nga pa it surule na alo. Long fi nama yang asik kibas no fuyi nga pa it surule na alo. Na umang butunga ba long fi nge marang. Ye ba iski ngosi belenga daira jondi na wanengkai. Asang kindali belenga nyetsi tarika.

bayla awre kwa ibendel ka kira bamba kise kilma isi moido na nga inga nes unse nga awarine da enda radio ele unne kiba ele nka inga lang unse nga sur kel kam kita lompi mbelenge na ki ina lomba sa belea keran kundul baz belea kit kundul alanse da enda asle ki lompi nga isin kirgel del din dio alka in surule ele unne abake buong as kirgimba surule ka inje nga tarasange ba na ine namadok deng aldike tole na wela lalia inga nes a na nama itirik kanu namas kaimuna kainga nama kel nais kaya ngaldiha kelaka al tarasinge alansi kaya nais kel kam ki borain na ki borawatay asido ker dog ainga dog tane ela unna kese ki abakwela lan kirsing akwela lan lumpinke belenga kela se kirsing al tolenga gena epia na kital gal tolenga ge ba kital gal yen kwa ala ka ba alan kela en sabakarin ela unna ki abakwela dan jenga kain wala kwela san tulinga kain in kwela san ke kien kirgin tarasin dena ke nguto kital bazen kwa den nombre ndi ala ka ba kela se na manyetin ina lan kundina ka ba kital bazen kwa alan ka kela se na ma ina lan ka marakise na ba kwela lan yin kwa ye al ni feji adina ni fe den dora le gena ken tolle akira jaw jisido uto wa jitin abem buliti ina joba ka in dora te ale ay den in leal ken uto wa ken si awal ye kwa wal gal ken bele ken si aw ali ye kwa le den do mar ndio ken kase u bele nga uto wa jitin ay la buliel ba mara uto wa jitin in gim buliel kidik a ila lole jisi erbet ken stiriripi a keden den ko langis jisi koran uro ala ngira un se ja ba se jigelum min torik de gie ye ya se jalom erbet de torik kan dok melegandi bagi kan sen melegasi gut paleti al mentore gal yesekewe ila lole namado giana lompisi a kale fe mfe ala lole na tamaye nga ana kwele ngala ngala lompin den sulta se bo ila sale a ide lompi namaye yisina du jopo na ken a ken salaye ta kela sake nga nyetindi a san ye ken atare pe lompi nama bo ila lole namaya nga lompi ye gal namaye ngwa na na kin salaye ta kela nyetin jaba duile alka alka alngi nangi kase du jo mara kin kwa kinal ba kin del dindio alan songwa ngire do kwenge inala lomba ala nyetin kinge na do alba do warin wa ye lompi da do be do sel batio wala erbe sel batio basi meren ka alba ba janni mara jato king gitin gital ba ju en bere sel ba jaring na pul din jenga ji jato abajel na jumo ka alba salum jisi ka gisinga na ilole na madoka aldiga keran ke na kwele lanka ine aliye lompi kwe ela kuo kusenga si juro lompi kwe kuo kusenga si juro ko kasanga kai ko ange kelal uto wa jitibe del din dio al uto wa jitia fi ele lole na ma ide ko kusanga kai a ile lompi al bela na ma ko di kai na ko kusanga kai ko kusanga na ma kai ko ange kelal al duon dio kai nesko duo ke nga tari nga fi ele lole na ma duo di kira kise na ma ninke a nang na duo de njuru iting nga jeingo se na tolle nga bana walgal na ululanga na ma ninke nang lo elempal ide turban dio ngi al ma elempal nin turban dio ngi e lompi ngwe endereng na ma yo kenga nama kide margabro beta nama insa bangere era ne indo alanke bang ellem parke kiken jenga nyetti nama nin turban dio ngina na lombal elleke kwanke nga ela lole alba bin karal ba lombin kwe se jegila na ro beta nama steripia teripia al aljera alba steripia ide alba ela ye lombin kwe kal alba na dele pago ide nama die losi nama anelia nga ilo bahra jelil garin ela lole dele nga ide lompin kwe alba deng margabin dio kuro nama nyanga in ulusi nama bulo na kene de turban dien tuleke alba bulo na turban tuleke ide nama taban kwa ese la duose mingwar hawilen kawel ye tin duo deng utarra nga nama hawilen kawela nga tin ki ginzira walga ki silsila kirgul nama kutingule la sale mara al lompin kwe ro njo kenga na era na bungo ila sale lompin kwe alba ela nama steripia nama urutana jel jel alba pago dele alba pago de na mel na man tabukura alba tabukura ide ide na uto ka kit ke dal ke na kusenga ke na den dio ke ing ala nyepi ke la sinyet ngena na bayunye alba ske uto ka kusenga nyet ngena bayunye ela lole yesi ten ken ku kusenga ke na manyet sur kurul na ma duo te ya insai ina duo bi duo alba awol te ke na ina la lungi in kidik dog namas dog impality ke nguto ka kenin si al duo duo undul na duo si al duo ku kusenga ke ne le ke ga wala duo ke ga na ululanga na duo el do kese na in longal duo el duo si riapia mara ke zen do ge duo ai bana riapia ina longa de anda mbaru kwadi ke ne ngamel duo pilan al iting ulul ke ga na duo el na iting duo si
ape awala lene paru dog ina lomba ila lole do ballon pinde mbeli dioke mara nabado kwel duo ele lenga sangin dongore emba indual ululanga na alka enas ko yinkuto wadi a wala saka a induo si alka na ria a wala saka a denga di a kelal boruke ina kawe alan duo inkwa induo si alka na ina ria a mara ina la nabado kse aiba ide nama inkwel a alan din tabungin ja ele lole jikele taringa aljawa albani penaji ina la wakile njana sele duo si jawa ina la ballon pike nga nez nyi ele lole nabado inkwel ji abake la tariga kele njaw wala duosi tariga kele njaw jisi lomping de lo aisa ga yema marado ginja ga kelal jaw aba lompine pe aba na lomba le lomping kweke na el na ke bara wala le lombi el na ke bara ela sale kele muto asi jido ginalang tarasa sanjaba na makwela san in kalom daim boru dio wargal min tore kay muto kele de alan kawne sinki ga sikiri alan basin kalom alba lombi kenga nan kien kan na lobi lo inalang nesin kele uto le nan yiti ela wunaki alka en kay njenga lompi kingasi abay hudud ma ayen pe ina jaba alange sultani ini alan duo digi sis a jeperonga dinga ke nata na utonga de ke ngasa kwasi ndera dinga ka inkina sin testes kana nye ke nas kirel na dinga ke inna ki galta ka testes sin ka ba ela wungi le abay de hudur el na pago a ke la utonga na masina antaraska ilole na mado kwel azan en kalom a lompu ye ke kurro songa ke lo belo utonga kital ba kein ana inkwa alpi yesi duo ake balan jasi wal gal jikin kital jena jaw ye bay jasi jisi taga a ila woni jikuro as jamba kinkela jawalan din tabungina jaba in usikal ana inang enga alka anna a inalang dik udike al longale ke walgal kwan dio ke ine surundu suru al turule al kain kwadi ke ina aba ridik pia den sursi ina jaro tiba e inirisi kasi al lompines ni anan kisir ki buti dog ina bele makasi al lompines ni banju mana mas dongore indele na beleng e in usi al baka anna a inang al baka anna mara ye in aslom baden sur in alke al sural yen nonga awungaring nonga uningaring turna suru dioke nansi nansi sur nasi nino dioke nansi karuke ilole namadin tabunginja egel kin al ugena ngaring e mara arudike lompinde runo undu longa diang a walga lompin ken ko te ake nundu laba ka kwen taringa aw na undu na nyiti sura ba kena ro aske ba dio alangis utonga le nyiti ele lin sura ba na aso kisa men kibore ne kibore batai ai na namagal etiri uro namagal ayinga na dog unse nga awara aso kibore ne kibore batai.

nama yata do kai nga ilole a asan da mbelen si inan temmen ka do wasan do tabun kare a ela wuna ki asan en kalom ki dan orre wal gal dan kayin daragale wal gal ken kwa wal kul diga nyet alki ene daldile a turundu kan ene kayin wuto nga asan en kalom nyet tin kital ba kayin na kilong na kital kayin na kung na kital kayin na kauna kayin jojo wa kital ba kayin ming litel gari ming litel ming ding a ding e an dio jeng nangi kering namang apa jeng namang gel namaning annan king ayanga ne pogul na king ayanga piri pogul alambas injalom king ngutu ak nyetti ngal jena jaw doji dodi tin ala ajamba alambas injalom king ngutu ak nal indela ngal dogal ba lompike ke tin bitin anakela utonga si yegis nyinti nake ba wadi tolle ange mara aba illon na jitti ange namasin kalom ken alba erbeti nez gisi imbeleng alankela uto jitti akela se nan jaw ele namadok no ele lingi altorge lompi ali erbet lompi sin kwa kadu king kwa ndio asan kwa en kwa nyetti inala lomba langa kinge e lore na makese ko la lankilo en kawli dok a asan en kalom na lanka en kilo kawli na sin kalom tin uto ma se asan kergel en ka kital erbetinge na kital erbetinge geba wal gal kital chitaninge na kital chitaning ageba e lole na makin unse nga a kwadi dok elen askum mitia ba ela una kwa dombor nga se akawli tia ba wala ji ari ba duo el na dombore digin den aldi pia wal dombore digin den gusgut ela ji tore ga jaba ela dombore se jiba jawli ela ti rage balon pile yela dombar si giba jawli tarasindi nas ela lolo gudia ela una lompi del dindio ay gutinjal gutinjay talba ke nyetten del dindio ti se na kwa bal gudi ke na harami wala na kwa bal gudi ke na korongi en guti ba en kwa gud dombar be dombar alba ela gi gutal bas ga tarasin nanan ke an radio den peta ke peta tarasin den rajaran la italba jumona ke la gena tole ya ke na kisense alba lompi kwel na ma ke la linjo mara ke talba jumona kisense a lompi akwel ba ke la si la tengiasi nama togaja awle to kidik nama inquel dombore kinal ele ay alamba aw dok lotokja ay nama gudja ji leaji aldoni fe nama gutin jago na gudjaw inquel asan jerrin kidin juru in dombore sesa gudja nain sesa gudja ay kwangina dora worik doite na ela ba sakeya ke langi ji ke awiye na ay kwangina jisi doram puldur rengela lan jone jisi ke awiye ela inalang albas inalan jangu ji deldile le abasin jenga jen songa ela wung na lompi ba ela nisquel ji aljaw ho ala ga jaw ba ala njurgul otomasi na jaba inana njurgul ki sense a basen jay nga jay ndel dile lompi ki muto ka kitar kay nation docteur spi a adi long na del dile jay nang ki rum min jay a adi lona gal jato do gilona lompi le yo nasin do rum min jay in sina na mayena ki ngwel a uto nga songa kay neski dele ko mo men war a albadang war rek wa ila una kwa di kele nasinange hal dombere nga songa gena kenyina kido kiwasi a dombere la dingin di walkado engi zanga dombere nga ongal kein kelal min iri kein ngal dombere ongal kein kise na ko mana dombere ongal ge na man dombere ongal kele marana ma sangal ba delim bas tok biri si gudba kendi si guda za baba ken sia bas gudba kenela to garengele ken a dora aisa do ta bas to garengele bin se kewi maraki lol na ma do juro tari ina skaba alang ingwa ele bere ala keba ki abas in kiwal kise dombere nga ongal ge na bungul egel alam bas gud ka alambas gutka a italba ken umona dendora a puldung nyanga na lompin puldung duiti ela sinema onde mara italba nevia na lompin deng a dora ela te asi duiti kise ali beleng na magala ela sia ela lole na made yei ki na sela uton ase kela kaungi anaski senka na lole na madok abajala lan jal na jegil in aldi sasa warin kunga a al inkwa al ku kusenga ku kusenga wala al melanga ruwa sirira kinal meleng ki ku am beleng na beleng inama ay goy domboren di okay dombore ke na mata kriya mata ide den an lokene mbeleng mata esa tamanya ke na den aya ide wenga aw na tamanle na illa dog namadog murgus ke na dog inala mbeleng nan dog illa dombore ke na luka kriya na dog inala mbeleng ke mbeleng anyetinzi bara dombore seba jabunos gudja tarasinde na jabunos gireya tarasindi namajurgolo bela ke nal kayni al lompinkwe elna induose ku kusenga surranga no ku ktenga surbungie na madem bele se dogi djumma tarasin ki namadok bele anke encore megena kanni enal leji abad dombore jea ji basin gudia ela una juro le juro dok a etim pregi le jidi juro gal dinga ke nesen dok erring dan dok songa tarasge na nama ela enquel alang in dombore sisinan gudba dobi do dombore talbas kwa wal gal koneska tuga baba pakat ba jabunos gudia ela un na uto songa ken ki gasenes bitul na bitul na nyenge na ki gasi gelingi na warde ngara karaba maranna kikin sogalal ni fi ki
kises lompinden dorasi kumo na ki encourages gumo a kise banken sen a kisi nyettinga alande nga rakarang adi domboronga ewela kwage adi dombora kidgal na bargan kering ele bas nyetting gut kawki ri aska embalin coming in domborese guta sa ba ki dombora nyetting alba kenkin albani fianas ki lompin ko te anti tili ken domborese nyetting gut kaw mara ina jobal kati anga abas elasia joba elawu na dikken gidele giwi wala dikken kwakele nes kawle namai sina lompinden dombor in alba yei mara ina lang aiba gi bas nyetting gut ja gilia nama unse bas ngumo kerebe keregi na jamen balam bas delen duombelele takken jindere abas duen kwa e namai ide din ele jase wala galabe duen kwa ha namagalin jamen alang ha le jasing ele rinden te ase baji jurgulo kidin kidin suru asan gi jalom na alang gi sikil ma pispia dalang ki mutwa ke netara ge sogata bu kwale na baji jolan jenas do jenga to le jan kise ele lole do ki muto ngasi ba o ne ji jurgulo kidin suru alang se ke lompi to le birgin abas ken bere ke le giwel ken do mara ke le ndio ken kital to le akwage so gi samme do gi lole bara batay samin na dok el nas ago namas gal kaiti dok so kerle to len soble ke boray

0: aju wakering.
1: Nam.
0: Na aisi kuanya.
1: Abi konga.
0: Kekira jamba.
1: Kekiriang.
0: Do imbara ete aju roba batai kekira tingka.
1: Ye.
0: Ete kekira tingka
1: batai. Na ailong ya kai suruba la jamba ete.
0: But
1: titi gua ngai zakawi.
0: Ela yang uru jurobat ki ete mang.
1: Ye.
0: Kekira dewu kara ya kai.
1: Ailong.
0: But na is dogala jarungai nang kere le mang.
1: Ye.
0: Ai ki kekira kara ya kai.
1: Ah ya.
0: Na na mi ye. Ye. Ah si ding ding anila kera ye.
1: Ka.
0: Din dolma la era seza kela asa ina jail.
1: Na duin dolma la duin bara na jika kai esimas iri auruti.
0: Nee.
1: As erengel bakai si.
0: Negi gisi.
1: Negi gisi sa inya san inya san kan zaman ki subong akawal ki.
0: Eke la kan zi olo ma a subong e batba e e e ay. Sir e la san de.
1: Asan de yuri nas e nga.
0: Alan tagi jaruti.
1: Abay ne nga ye. Hi?
0: Hi?
1: Ha e la si awa ba. Bay ne na lonto yi bas.
0: Ay ay ay.
1: Egel?
0: Na ingeli ye.
1: Hi?
0: Ji do gozi apa go badile aradi wala sare sare jaru do in jira nan jaru ke la sa subo ko
1: ay ay do la kanu ile pago ile pago da ngwe si pago la ki marang
0: kasi do la
1: negel ye
0: jaru o se kenas kari niu ki de
1: negel pago
0: la
1: do la kengil gis
0: negel
1: na ye ne ji do ndol ma jama sanka ja asan jos kwasi izen jagol
0: izen ay kel
1: hi
0: ji bo duo kere ji uto wangi sa yitia dola jaru wa sa kariye kwa kwa sel ma nin kisubu kwa nyepure
1: na awlan koy
0: na awlan kanda
1: ay ka dum bara dun dol ma de yimba ya kay bara jones dito je jones juro sak
0: ah de yi woro
1: joji ha ya kay jaru
0: wo kereng
1: ya kay ya wo bur ila woro joro
0: ki uto ya kay
1: ay kay ay kay karabang kila on pie ay kiranga
0: jibes
1: waranga na kang dum jones dol ma juro nas jel go
0: bat jibes kas yan kas
1: o ya kay ka alunsi kwalia abaye kalas awlan ke ne yengoye kawe ni nekay ni kiki ngaraba na wuyi kawe kwa dinga kori iri kaminti na kwa dinga skolmanta kamya kinzo ngajeyi sagi na majwa duin dol majami na skuru tingi wala ki duwe ze kolmanta sor baldo ya nemes duin dol majuru ya kai aka duin dol mamin duin juri na skay
0: ya kai
1: ya kai
0: ka ka ka duin ka ze do ke mara onen na tuwo tawi ngela bon
1: a jwas din jabon ka ka ba ka ka ze don balan wala anang dog iyo ire bangi de duin beriri ke banya sawo mas e kai anang iyo na dole yu ka ba khalasi
0: egalie ah
1: abagal iringi namas duin zargana na ine kulega kin dilo hakin kila kila jelo kila
0: ha
1: namay le galdi
0: ko jotas kundula
1: na kabado dulei
0: ha dulei jotan na togi ele ngol togai ba
1: kul togi ay
0: titaran
1: kan ki galdi te ufu kai le kabaya jotan
0: ko lan ko namas ki weke la wara ina
1: la ba weyum
0: alba egal na kan ina ngi
1: aba weyum
0: ina ba kiyo na ba otan so ngwa kwadi pinga kire kwadi gal a ni orenga
1: yi majara mai
0: maraba war ju madisa ba war sina masalla yi
1: ye
0: foare sina masalla ye waare sia kiriba
1: no war karma ene du ene dikke kama ke rewunu lesbetel na otoba locality yo na na kasido ki zie zata di bangale ma ene kiminga ene na ma torisin ku kiminga am na alba kiminga poingi na ma to kiminga zia ala asan hufia na ma ela alka ngine na au miskini ngwe na ma ene ma ker na ma zbetel na ma jeger kiminga na gal poingi di yengila ba kuye di ga ba nembereng alba ene na ngwa na ma jawla na je
0: ai lai ne aboti melenge ye wara dogal ba jotange ribe eres ba kundula ele
1: so ni maka wera ngi ngo burgo alkida ngo re dendara jangin herale a kana otangan kirsin na kayinzi na kirsin ye almentori wa jondi ken jigan kirsin o asaro no maskina dai lole leskin alin kirsin otanga alkika o neskin ta bunga duiti ba atakali ta kriya jiye dogola jarungwan dien subunja aba subu ka mata idin ka wal kiki kilma si moge asa kangi molo do la jaro ngaini elle alang awran ko ye nakila karaba ka kaw eribe eri albay te mum poy na sky di lidela elle bay de ruway de bakiru na kundu lo koro ke ngiti kiringan dio as kwa ke ngoro kuni kale kila karaba kolenga ringilenga kinki king kumti yi sara kumti nyanga ki na todogo ayu alba asharapia
0: net bakera
1: net na makena korokini inye ki den girgungo keri ki kayen dogolang na subung tas
0: da duwo keren kayen ge samenka mara ki nguta de ke impat ka jizela ngundune samenka sebe stabi
1: ma kan ki ngaminye
0: bat duwo keren ye uwo keren
1: dain dara selin kriye jayin herrale ki atelo no ota kit kaw na errale akamba kabese lolo di kong yugo kina ma ko el betara nan tille na dok ota karaba gila lu ko ko wi wala jami nga geba ye
0: kambat
1: na ngal koro kingi ne ske ngoro kunyi kalo jigire diyo ade dinga kayinye ki zaman nye kane ngami nga al sir ki kunti kawe ki numi ndoila ate ken ske la koro ki ko pungu mate ku ngi njalo skalon ati ko etielel kwa na e do undu ndo nga jebiti ati ko etiel na baki la korosi na numin si den do ile di oke ko e ban singa fu waiba
0: but you wo
1: na liaye ira den ko ronki al feresi
0: but wo ke wo ke ren jiki ngudo
1: ka is niti ka ndo la se kas niti ka ndo la do ke na kresi
0: wo ke ren jiki ngudo a ker rek ba njawye abaka elnes uto le de galdi amang jebo jundul nes ki ngutu akere jundul nes ko inkere
1: ni jamang
0: na ki inna do kan kum na kay ngu ka jia jamba wo kere ngitran
1: ma ji wo brugo ngitran in kamya ye aba eri ji li tele kan eska sinwa ye eri eri aba jamang alba unes jalong ila bele zije jwa ba
0: yang egelie kay kay ngu an
1: wala krize jaranga
0: a kay ngu an asakalo na kawye
1: kala kay ngu egel na galiye
0: wala kerana ke
1: egel do kanse kalon gel wunga ye alkawengi kan zi njoba eriberi ko yanka al in long asan kalonel lan sikaw na dombore dogal in nalankwa wala yile bele sikarin zi jara wala kazi ane spie jawinge
0: la la a a ina gaiba lo lo lo keringa sa aranga ba
1: keringa jara ba
0: a a
1: abas keringa jara ba na kibang elele kon alan san ingalon abaki long already na kawma eriberi alke na kaw asan kalon ka mungi na kaw geriyal ki kawar kanne na inga mar ko do wala jaru ko subu kaw na kanne na karaba nga ota kul kiru ne skunu no koro kinyidi eske en koro kunyi kali
0: ege da kana na
1: kais bulngiti
0: kaba doge
1: geri na kaw e yi jwagis ka salum bete yi jwagis
0: ege kaba ye ki ka kai ngwa kanne ngela en kawe alan do kola se ere nga abulal ba ade juta kenga nan kela ota nganye tingna
1: ere ati num ko ye num ye al kwa de le sir kere ngali na ko elna na kila koro ziyo na ba al kwe tibur wey. Na ila na kwe sis erenge yines kwe wey. Ila yelay.
0: Siang erenge. Siya dimbele umoseka.
1: Ine nini seti mkoro mang.
0: Na
1: kayi nga. Nama dayan gore ntabunko. Aliyene ki wota kini nkirsing.
0: Tole ya.
1: Kayinga zna kayinga al otakiti ngirsing dan darale al kikaw ada do takalit nas jamena kayimba namaye ne din kirsing awlandeng jirgingo ki karabang waying ki dogola jaru wankay
0: batu ki bore kay ka mamang wo kereng walang sing waye bat ye din dara jangi heran jigidala kadeng wo sele to leye nay uto ngis jamel galeting uto ha dike neska erin abotonyo
1: na do wala nan rimmen kawe gol
0: inan kiya kambal ko
1: dai ngin herra
0: abas ki galda itrika abotonyo ne emere so do injuro en jangin herra la si inan pakirenga bo umiti kimbira kena na de loge na mes itrika la jamai de nes dengore itrika excellence mo
1: kabar ngasi na do wala ses assuming al injensi in dara jangin herra zikewe alan kundul na ki ore kwa nyet uto ngaskit kelkam ale long nes kinga sitte munduitia na dog awunas kilmanga kitkanye alan otasi kik kilman ki zala kubumba alan kaw ile bele alkirsing nas kerringel na den arrakirengel
0: yang
1: alan duwena bele mbay bele na kwa kengil al korongi na mininga sake bora da ngore tulle alayba otadinga ki ndendi yona tulle ba kangungi ne kikanne no otanga kiru atikira otanga karaba nan kawina kel nas kungi ken koro kungi garo na ni wana kulenga kai na nwara kai na kunti kai na mpienga kai na betra kai na kianga kai na oranga kai eribi eri albakumo hi na tabunjumo ati sara kumti ngi hi ati selseli ngage ati goronga ge eri talbajumo manyet kiru na makel na tawto indi yoki
0: na kasi mamba zlongo kerenye
1: kasi speak rota
0: inja alkoma kasi kasa eringa ingiz lon to le alaiba
1: aki ngela alla runga ini
0: into lebe
1: na mallon fisi aswaisin kwa ba konan runga kirnga karang
0: into lebe al mamangi ni pena wogi dogara kera inan ini mang na alan elake ugu dolan dien sanin ki kono kwa kernke runga kai mang imbele si mwasi ba na tolle se baba bariki kai njoro na tolle akaba inusi
1: inna na maye gel
0: inna maye na korrongi sa
1: al kin gamenye dain jara dain ngin herale mang alan uno otakit kawye al tolle ngage ne kinga tume ilaye alka nene kundul na kenenin kaw atimati kel na ko na dai musigin di ko na zuwo si asokwa al dai ko si dogola jaruwa ini
0: batba
1: wala al ilong na dai mbara si dogola jaruwa ini na zuwo si asoka na kumosi na duaka ila songa si mwayba
0: bana den
1: to na si ngwa doglo mpi ji al kwa kernga kai nas dogola akayimba hidi halon fi kaliyen siki dogola atenja
0: e kenta unse era na baye unse nala
1: indala ngaiba
0: e lo ngalamba indala ngindala
1: ba marankine moko
0: le na ko ro wa kerengel to le aiba
1: na la kawe sang alon kila koroye al nan dogola ge bas kungi kale kila dogol poti mo dokya sinyudi ki asa kungi kale elen ko nyet wala borum wo kila kulal kele elen kila kulal kizimo na kel nas kila koro si kungi kalo ki ngese kaisi bi
0: ken dog ido dog wa janga kai
1: ye
0: jalo maske ba la loyi
1: ka ngui
0: uton songa
1: ke ke karaba dinga gena na sirge sirsike al kwa sem geria
0: e gena ni num gele ye num e ka sirge
1: e gen
0: na den sir ka ba la
1: wa zamani nin kami ngai
0: e
1: al ridi ke nga sir nan ka ya ba du barang iri kilma pi ya ba
0: e
1: ala ma ke ne ma num po num abdar ga di ko la wala qotor gosi
0: e
1: na ma elma
0: e
1: na ma liko
0: e
1: mas monja kawrundi jamang
0: dama
1: den duila ila dama irbuu ya ila sirmas bauma ila mari ye na sen sir kawe
0: egel kan kay ngama
1: ya dama en kaminga al dikke na duo al sir ila kanena ami duo sinema je ila sir nema dio on nema duo sinema dio poinel nema dio poinel wala en nala ngabuitilba dama liya je na liya way indere
0: naji ay
1: genye
0: bat unse jo el al dosi dio pu indeli kan se kona kena nas kona en kane al dilingogos
1: ile nana men kamen al sir
0: aga dilin mal dio dilin
1: nas kogos singa
0: egen
1: ile kele nman nyenge na en kamen tori kwa ki ne kawe ne kele ota tu lenga lage
0: ati
1: kilo na oto is kain abo kele al dinga kawe al kele oto kusenga ge kangi ne kundi ine dio a na kundul na kila utonga kawna kido singalon al otanga diga kany kila karaban diyo to lenga la keba
0: e kese kila otanga jegila la al ki kaw ina namba
1: yi majara mendo kam erdi seringa ina e sara kumti nyansi ne ki akamba na kolenga sina akamba na kwa inga maze diro ingwe halali
0: ay lelela
1: ne ke al kundul na ene kiringa kido ale kinti ken se kora kuni kale
0: ay lelela mama ni ela so
1: ati kes kutul jaga jam na
0: ay lelela ay la bat ila jamil lay
1: ne ila e ila kasin gisa la surti na awsa kinyiti alko wuye ka yire e yire me na ma farisa ke ne kela wata ziki kwang ay gira ka
0: kwanta bu
1: maran kela koro
0: na ma je
1: wata je wes koro ka ne na dole je ko ruta anya
0: anya
1: yi ma jira ma ngin ka ga ziki nyi su
0: lakin uto ka kise je gira la ki dan orre ki nguto ka se amono kunde
1: na ingisi ngwaye ka wela lang orre kwasi
0: e
1: lompi ndonga ja
0: e
1: nes jum
0: eh
1: alan ki gut kana konjelo kin sekundi
0: eh
1: ale kin yasi stabu ngadu jaba
0: tolay asoy kuringan kuri wo ba jawel dayen alla ay gije ne jaba kin yasi awuna uto nyetin ki kin kora ke la kaw alji injoa al tolle ngage ne kital jite ngage ke la sa ka ba ribe ri sa ba dombaren dio kumo ne jijoa bauna elen sika mara ital dombaren dio akumo ba asaki ki kan joro akarri ne na kaw ne kidina tolle nga age ba na din kuring le kritia do mba jawel ke la se azin baranka na eren sabak asokas kam jikur ros jeng ku seran kital kwa kit ka ji jeluna tarasa geba jikur ros jeng alan jase kwasi alan kera ku seran si akawe inaran ne kiba dile kal gintin bitin ribera be indeling ba onakidin dora indeling alan tolle elelingi alji jwa din do mbarendio na mandowal yena ki misala adenja ba o ne tolle kera kital ba ku seran ge kera sinama ona toga ka al tarasa geba na ma kidgal tarasge al kidin dora kidin do mbarendora na kidin misala dora ere na ma kelen
1: Yeah.
0: Yeah.

0: bayla orekwa donga yanni are san lobilo albang alan dombang kwa kidal jemu yidile aisi bomungo na kwa kidal dile jonge aisi bonga a nesku daragafia na ki kiembang lobilo na kaman neskain kabin konga pori nama digle mani incoming kwa kidayore ali long na lomfi bawa alang jena wulligin kongol romanin dio na lomfi roman ini a na kwa kidgal illon na wajana gena slomfi fero efero na kwa kidgal al illongal na wuriga dentasle na slomfi a winga dara dio tajagin a na kwa kidgal al illong nok na kayin longa songale na kitirijin din koranga kirginga a na ki otanga songale kayin nasgal lomfi kiem bota nyokefia a kiyen kit al yen diele kayin a bago dien sogido otto na maye na kayngiti a kayin konjolale na kayin kojojale na dayin jayle alandog yeyi na kayin kit kirsing al ilong ninal delinga kayna ko kiyen kirsinga a bago duobi duo sursi keringa jawiba a idingi na tenbitini kaming al donga keregel diele na kiya kamba al keregel kibara dolfay na kaming marang orey na diele donga regel alam bago kiki enjuru nga teyangang, na kiki rai nga teyangang, na wudba na orrebutumo. Majarambayin ke alkiyen kang kerreg, na magal yesid dolfani, majarambayin na kiinga la sidonga jani aswe.
1: Aso ke borayina ki borobataye bela, orre kwa kiki enjian kerregel, area sangalang kakiribang, lobi lo albayin kwa kital boruntu leke in, man kwa kital yena kwa amboru nga leke inkisi, do klompi siskola kamalangis daraga fia, lobi lo albayin, kwa kital gal yena lompi leke inkisi unalolo laleya, kwa kital gal kiyang kurulo kuda mboru ngu, au nas dawa nga ja, ela wune ki yesi kuria pabas yesi kaingal dawati, na kisi ense tensok namadogi yena kel nak

0: a majaram ba na makwel ayi mending aisan donga togin alqua weh da keria alqua lon na kwa surbindelin yi dengin girsingo na dentu linkai na dogatin kwa asan ingwa alan kim wala galalan dengin kirsingo ki kanin kora kirsingo tabunje
1: aso ke bara ina ke bor fata kese en bere wol gal elo tagatini andeng kirsingo ten soglel kel naka gore ko tara sin dingis kelbam na makwel alan in kirtingo donga togin dentu linkai kise nama long yemin kering ren ki kay muto aben kwasan kirgel but unas den double kilom pin kirgel elona lompe ailete wakin yasinyetin alkul diang kwa kan ingis kwa asan kirgin na ingis kwa dog alan surkwel na ine jirgo se nama kangis ja asa surin den tulinke na kangis ja asan sur kanyente na kangis ja ade ilong no kuse ke nes lo sa ke kuse ti ela lole na ifana ki sur si kirgin ela kuse alamba yekin ase kalifia ki ese kaliana kaba na aba nivia na donto ke aba ilong no ri kuse le kuse al undul al ke koranga songai adiki derin sabai adiki durin sabai adiki borin sabai itelba duati kuseloniti na elon na bulo na kela ko audok sur kayna sinan tili a kisense yemen karaba kenya kelel ide apegelba innanama den tulin elai nay rigitel ko elalang el alba jegile na ko audok sur siriginga elalo se bakalipi yedele apegelba taga
0: asoi tulengin den tulin na den tuleng a togin a au my name is already kilma dayen togeng dayen surin sabba awuna dayen kilma togeng dayen oren sabba awuna dayen kilma togeng dayen soing dayen joingin sabba awu na kilma dayen kilma togeng al ilong konjola al kayin ay sin kitire maranga bakel na kangaranga orre kwa na kangarinye annang nyetting kaka daga tabungon ko ba kangungi idi ngina deldinga ke nyetting al kayin ki jirgi ngoy na donga tokingi iki rayang na gut kawal kawen ku tumol na tabunkenge majaram bayen namaskay na yeyi al yani ni na togin al kwa donga tokin diga nemo weli aisan dog matidele girsingo iting ali lona deldinga kinge na kwa kalu na duobi duo embeleng aba tok benga togelle al kuroge togin al joyngoy togin al jutumoy togin kin na makul kai ina lomba al tokang marang al illon nakel naslo to kisingo na elong na tonki na tokenga yani nina ai nina oto sur togi marang ken kelganga sasongage al tarifi aba elon nakel kelganga kul to doktare apieba ki long alang inkalong nina oto aling kamengal sur togi marang ken otanga sasongage in ngisa tulingisa pulngiti joyingisa pulngiti jammelingi sapulniti marang atiyoto duoke na ay buguli ne dilu aske wa yi wala gal ilong nas donga sabato wa ke ba yi dog sa yin kemel indu aliyai alna manye na kwado kayne ngaminga al kwa kayin al wajana ge nas otanga kayin na ilonga san kwa yin sikereli ka ngungi kin aba ilong na duo net komol molay ba ine ba otanga san kwa kayin na yene kritia marang aba ilon na kwa kulbel na loto benga banko mol ben na tabunko inma yeyi na wel yi alandele en kristo orre kwa a ainin tabunko ati lon na toka kamba ainin tabunko ati ilong na toka kamba ki kayin kilman ki kayin wata kulin alangut kan tabunko
1: ki baray ina ki barfatay aba jono na jegle lon so ngale aba jumo na duo ilong asa elalo wori na ba yus duo dilo wori e banju mar ko wadin kamma ani alsa so buguli laki mara al era wungi
0: mara
1: nes dilo tokke
0: mara
1: mara bele mara ila na made mana apa
0: wes longo dokki da ngor real so ma buguli laki marang
1: laki marang nana ma inangi
0: togi ngake ba
1: kida ngor nyet ta so ma buguli ke se dal be jijo maram buguli ngake ba de buguli kai al wori al den jirgo ene wori na ke ba
0: na donga to kam
1: mani mara man kan ma uto so ngale wela ngawi wogal uto dikke na mani wela nka in awngi dele erdi kena senkalum rei apa dai yangi wargal dai abangi kidele ko anyet kay ndio maraton elal ji jutumo din tong la adi illon na rei yo nas kuy bungi nen jual ton jenne na ton jio duon ton ajenne baba din tong jenne nanam ko sam mitirin ketreye ete dai suru nyetin ding illon na rei apa enaka un rei apa na ki kwason was di okay wa songa ki na orenga dik au is onga se kena ki kain na da balore kerke na tan orre kerke na asike orre kerke na orenga kele na magal kidge

0: nagiyesi an jaarenga ba suuru nankiidge nasdog holog ka in suuru nankiidge nasindog jaenga ka in suuru eten sogle kinama in kammin al namanni fena dunge marhala leka wo yana ngina lombal ku sele ka wo inna kila ordenga kike an ilong al sakirgi wala mbake mba to birkan kergela sa ka mba kergela nga sa ka mba mara zikolomela da nga barri ne kike en kai mara abato ka wila la la kidangi an tonga el ka el dingo rei el dingi an tonga nabai ka wun ska ngina ngimel ela wun e ya ba toge mara abba mungkin nesin dola songa ke ilo na mai nana mkan mai eten sokle maram ben eria pal ka wela ndeng yesingo ki ete ka o refor al ka ngira ngore ki alan ka njoro ala nka manin duo bi duo al el na dog dain suru ke na ena lombal kin kin yes ke nga yaji gelo mal urke ni wala urke ni
1: yani jo sen jo sa denga bongay
0: ina nga egen ila kwa kein nasin ji inker galja di ke nit gis gelo na el ayla ji kering na ji jegele kidi nui di ke na wogidel na ji ila sala ji inkele ji ki nui ajegele ba ji aja ba ay kering ba kwa kele ni kele na ki ankul kila ibara nal ka yendal baka nga bandola kila kwa jaringa askimba wala jaringa gabalan ki ngolan karnge teso wonen ki karin e lombin den horog yenzi irel bele lole imbelan alan ki ngela lole ki genje marakidik na mai ammin kidik ki eten sogle na mangal yei al kila orga ke nekin orra ke neki ka naka a ina in uwal ete el na dam borudio poi ki sense ki ban kense akirsimo in wo apu in ngal na dam borudio poi na mayena dam surusi in dam suru na njungo in suru ka ngunjungo ji maramba kese asa duwa ke bal melan ke suru do kai kese ba jongo na jegila in suru ka ngunjungo hatta bolo kan na lo na puwe na ke puwo se ringal is merere kai na matule kunde ji eten sokla dore ringal ku merere fana ji tule na ji tule jeng ji uraja ke basita des duen kwa dis kwa kamin kai ji uraja al kwa tule jeng la la waja ba kitik na in aminka atene minki war king orangan sito lekirgo ne kiking orangan surto lekoyi kete lola ka witi ba insura ba wenti ba awre dok eten sogle abaki ka ne inkirsing kikidan already tinin imborzu nyet alam baski ko bo inang kidan ditin na ena lomba dokal kwa kirna ka ngal ken suru ko ngesan ki ense inkin ye dokal surun kwa ke ki ngal ke arakan ilole ka sebeso al pne indelin ila ina lomba kal duin duin imbele mi lombi inden dio ila na lomba kal duile namay na min lole te maram bayin ki aldain suru ko ngete ka o repor ina la kam min badelin albaki kampora alam bas in suru sin yete nan ko fo lolo in ko
1: mayra may manin el dilon a songais jamale nga
0: jago
1: dama ko lela nga kawngi irido ate long nekido ker ker kan laki marang erike tok nas dele kirgel ngi aldo yene kin ko kul ballom fiin kwa kan nay lom fifia na may say kwa asa birgimo kilong fiin bot ker ker asa bemba indonmes kamin ji duwale le security ele si julo tulen nas injalo ngel lolo asa belendo kasina lumba aisa mbeleng almati dok oretok lei la albay lona daldinga kan
0: me ala lolo oretok mana ya
1: maranduo duo abay long na korongale ele duba yena siya rigimba ele sema de na matembil ka wala gal na tuga ka nama wel ina asam mosota asogis amin nama wel alye ilong na donga toginde jammaila den donga togin jammaila ilalong alang sabatogi ila yelei wala tabunin ko legal ina kirsin aidi sunga jammali donga togi lelei almati kwa tigeto ni lo ne diyen dara alkay yen diyen dara tulenkay ila la songatu ley wala il songatu ley al ilong alang elle kul sidara tokke nanama wal manin ay esan digen den ni den dongato ngirsingo na al ilong ala manin li elle kul ko ay etelona kwa tige de lege yani kwa dinga diyen tige ay kira surunga kariya na kwa dinga tige sidebenga ni na kwa dinga simu dil kwantige
0: eh
1: yi nema oto kila debbe nga kwa kila yendi ntige kaske yi donga tokini maranke kwa dinga diyo kimba ayi di sumay ayi ilalele yele na jammelingi alangi ngami ngeke kila kwa alto kini na aliyengena to lege wala ji ay jelu tabu jeng nema wel meni sen inin togin jirsingo debbe ko antige ngilang yani
0: aso ke barayina ke borfatay maram meni ki sen selong do alli fiana ke girana banna ke loto bon deng evelang evel lompi deng ndogeng wasempia indual awunas birgin kena la awunas toleba ina kala kwandi ntulinsi ena lompi kwel kala kwalti yeto gena sena ntole kirgul nevia lompi yesi yensi barakata nyiti uto songa ke njangale kika ineki janyi akila maini ndio kwa kila e anisiston kutuma e ani rei ko hai e abo ani wajani e kaun bel da ke bentara sina bulu dienti ye ay kake na indeleng na kake na indelma kila kwa do dienti ke dien jirgingo dok yen ritel bagal dienti ye ke basi yen kala elo na jidingi basi jiku yen e songang re basi jije email lo ngadi an nan kwa dem putin ke le pal mara jisi erdi ke na am ye potay la ke mara erdi ke na am jina man jogel dun jurin al etrik oskan gel al erdi ke kasina am dem putin basi jelo mara kwa karaba en kamelte la ke lolo kina men kaminye ke la jirgonwa asa kwa ina lan kirgin intigen na intigen kila yen kila nyetto lege nan si moge kila nan jite ba kila se lon pinan kwel asan surnga se bemel ina ta kiasa sur kemel ay se ko ay se kamo al ka ngel kan surnga ke ay an wu ne bel dan darabel ben nun kam naka kila kan nyetto linga gena lon pinan lan kwel asan kwa surnga ke mele abay te do pinan dara el ba basen wi an se gabulo ha an se le tin surwei al min num bami khalas wala baske nu babun nama illa bo al yiz surwei nan bam in kai nama barakata kila vi lon pin al ye lon pin kwel mara kidik vas long intiran kenji ruwa kela al songa yamele marakidik a asaka inda to ko siwa ay na madinji ngo kerle kam ay na gagil ay ay si girgel kela kwasa
1: ay asoy nama yey al zey gis ngis longitia zini na oto ore kwa ke sense ki abaka gila yani ki rinkirsin lekin mara mai si long al ki daranga kirsin yani ay panga toxican au dar toxican elle togindio na maranki ka kristin kiti ga kristin inama yayi na otokinye jundi orekwa nyetin alkan zeni na otone na dai mborun den tari aliye ni ne jinjwa al sa sunwa kan dendio na alko kul in kalun al iya toge maranko akengirin na illalon ki alan innalan karun wala illon alan illon dai togin alkindelin alan kul don otokin in nama yana in jualan tige togin a jirsingo al ko lo ne dien tige kayin a na duo tokini au na kiki rai ngan tokini al ko weh da kriya maran tige ngadi nga akaimba ila ila longa ngi tumo ila lesi ati long na longa al kayin koranga kaungeli il longa la dien tin risiko ile lan kiya na kuro li ting hi naske on osaka nga kuye wala dien jabilin to idike wala gal dina lo dien do kwaya ngan sin nasin dari ke inga sang bayi makel se kundule ne diyo kawitia au ati lonna bayi mke elena elna hoy ne sita ke ba duong ay sin kawa bal melo sen tigeto wen kwa duong kawa wala long asang elle kul duong pia ina maye ne kide in krisin ati lonna tigeto gule ilong na kwa ilona tokini lagi maran kwa dinga ke na toka ke ba in yela sunga domi wala ilong togen de jamailen jamail al ilay ati lonna kwa kul tokini
0: aso mara main ye ke ki sense long ye ki boru al ka en ka se ron apa kai ari ngwala nda nga zoom kwa ki mitil
1: aso yi
0: ne ji eten sogle azum ya al enam buzi mundu na kwa nga ma bipis as e rabai illa long al bay kerin ngren ina lan tok azum ke nga mingilla na makuiri ona makoro chorri mbungye na ma
1: el ke sa na ari ngi kerin ka nguti na sursi
0: aha illa long al bay den kariba tok ina lan ke nga kerin nama ko rubungi nama el nama ski ngasi long le bi ay long ete azum nasko
1: to ba don azum kwa ses kwa na ngwa ay ay sel lolonga wala ronga kit belel azum
0: ki bispie benanga mainangi
1: abad no skarul man firinga ki firinga karul
0: na adi ilong ye
1: ki firinga
0: that's so
1: yi nekini ilele ye lege al undule na sok sur tok le kertia dinal ki wara ngwa adi duo buguli yi na surin sabadi guri donga wuri wala dilo wuri wala molmay wala nungiaskeba yi ilalon al ilongal kulke inma ye yalkide ngir te bunje majja
0: da ela lole maranke al mo waren kwa marangal maranke a ilone namay nakana mingi denso maramen aba ilong nay azumse amba stok inalan jawla duola kelan se enti asang inalan pisi lolo pisa singeba kaung elune ba tokina se jawla
1: ya nema nema jo asange jo majram ben tiyo togin den dorol jeng asa talangi
0: talangsi
1: inyela ibar na ineka bangote sual untu
0: jago
1: inyela alkiyo to en kamen asa matiki piskan alki tigenga wala tigeto elong na yelo to dorol enga na wehdaske lakin maran tigenga kernga akimba indanji ngoy na ma wala landele ko setting na kayinga majraman adam dongay sunga ni mahmad musa wad musa dongay sungani asoy samin tabunjeng jurenga daradiyengi bago kiki raingang a huda dongay sunga ni meram aldo jelna jago barataru a fugo dongay sunga ni bara Isa Musa Adam Yusuf dongay sunga ni albelna bago asoy barnga inyel hay ali long ne long alqua ilong alan donga to kingi na donga to gindien tuling aidigi ilalay al ilon na kwaski tigenga kiginya wala ilong alang ilong kenina arroyi yi azum aldele rongani ngay no undule na dele bungitia na liayei na kenkoro ke kirege ne kuturgu ye inala no litia otoki na mayene kimo ali enkwa ki lelong alanke la doraka ni wala inyei ali ilong alang inalang kerel koni na kinga majaram ben na ma danji ngol kinga ram bay si long a meram zakia dongay songani asogi samin na jel na jago te bumben ki ki rayngan na kien kit ali long alankel na kutumo rayenga aliyi na kwa deldiski kutumul raye tok al kwa delekel ne kisingol kwa yene deldiski kutumul kilma tok al kwa kien burunga sikanya yene kwa kie kutumul na tabunkenye maranga boto ina kaba alankikel na kayen ko nga tokka na sururika na dayen kilma tokka na dayen surungirika na yi na kayen mutongo kultok yi ki bankan na kola kungi yasin kageba na maki kangi narang kangu kasingi long al ilay ay sabi nga silom fi inkwa asa birgingo nyeting kudi mbot na ferker asa bemba marang kika na ferker kindeling anyakala mamangwe kingi king oreto kang king marang inas kalumba in al tala ina kinga long fi ini ina nisati mkuro orre kwa nasko naska yungo na diya kelkam bara Muhammad Babikira Adam donga isonga ni najel na jago lea na makainga nastabungare idi ina rimsa songa ja lea ninka inga di rimile na otonga songa karama jarambayin ka aso isa ming na maino kuru na kainga

0: asoy samin on rekwa sunga altajagi mundul kayinsi natullin togin kirsing aliye kwa wehda kariya den tulling edi natullay oto ki eriskan tok marang kul kundul na kerker kerker kindeling na daranga daranga kaw na na lomba al kul kundul alandele ki inan tajagin karing barnga sungai dongani bara Muhammad Bakar Adam dongai sungani meram fatna dongai sungani aljelna jagu fatna Hasan majram ben Adam dongai ani Abu Acha dogi donga sungani bara al dog gel na dongai nang rimmenja dimbele sunga domi marang ba au abakoel alangis lomfi ker na lobu telesbel ki belong alang kul donga tokeng aba donga tokenga ila donga togal nyetting tokenga ba jamay li maranga bay londok al kangarin al kwa kiki ngo rengan kereli wala gal kiki ng tigengan kereli taga tabung anko ba kangungi lanu lomfi kinga singis kwa asan kul kirgingo na duwa togay skwa ba kangungi alba suruto yung irikang a amir wat for donga sunga ani bara Shakir doge donga sungani albel na bago sungais asokaming alu kwa kul bundul na baugiti na kiensi rema inang baugiti ka donga sungani tabumbeng na mayai al kirsing togenden tulling majarama en da nji ngole jawngi algi wariang de kirsingo na baraka man Muhammad Adam otanga sungas ke ngine donc na rimem pia na madokwel asan dieli ki uden tulling keri
1: ke boraina ke borwata ki se dembara Muhammad Bakar ki se songa Babikir sorry Muhammad Babikir ki se songa doani ela una ke remandio ke bayen kolang ke remandio berenga karang bais long dok 19 aisang no seng mara kaba wala zandi
0: sunga dio singi ta
1: wala zandi e wok wala singi ta di kunsidin dio mara ben ki se mining long ina gudji ina eten sokle aba ilon na kwanye tingutin de ngara en krul ina ji ali na gud kwang iso ngale ha wal gal kwang jama tale ke wal gal ke kwang bele angal enga ne do eten sokle ke la kwang ke bullinga na ka ke la na kien se menga na ka ke la sa gutya ke ndo mare la nyetting asa ke la se age ide le sa age na hadwesi an ke se na jundi na kerin ke ala la pingi ka se basi no do na elele ye ala ake ba elo no kwa so nga ke inkele le na skandul na ke na kela kwa khalas na juro kela kwa khalas ele na de ngi ndio kore se na boy na ke na ke ngi mete na mete ke na turu sai
0: na ele yele ibar majaram bayen adis gi inna lan jeimel ele ele long al kwa donga to kindelinga wala jurabin tire na kanta to kuritia
1: ba jurabin tire na kanta to kuritia na ma ini majaram bayen se ala gile ki se nyaka ki se gutya na gi tagatinje ngo re lan jeji woren denza den ye kerinsi je ngo na woyen na ma belenga de ko ina rimen
0: de embele so mwa jamai
1: ki se se do na gi do gutal ja aba ina piaba asa kerin jawngi asan kin kwa le ya ngo na skin kwa se jwa ka kaina a wala kaina
0: en
1: wala kaelan en
0: ajaba
1: ki se se ba gi na do a juro bela kara le gi ba do jana a ngas ho jando ki nga ya kela na lombela sia ko ni ba a awle na ma do gwela ndeng ni panne sense do ki sense do ani a yende bank kriyan so ngas ko do askaite ba kiging ares kan do ko lang kriyan e maramen ki se na mai ilole asa ki nes ken nes jiri on kirsing na ma in kwa warin kan azumin kirsingo en kwa azum asa inan pis indel na mundu na ki se kayen legal bulti ina lombal bay togi min keringal bas azum tok jawla kal lolon togi na kira lolon era ay aba ilona lompi en ko ne ngota nyete rage kruas ke ngaba lan kira lolon si lolon bi lolon si dente busa bakier ya wena densa bakier den ditinge ina ay ba wala na inaz lungi ba ila lolon al ditinya ali endere nyanga ta ta
0: medil sunga ko
1: ta ta renga ki pialang alang alang el nazi imadile songa yelang kan zaka akire ire na maye lompi na moto pingeres kera lolo wa songa se loto grigo alang el el nes azum aitial na bungia na jia alang ko robus ingina madile le jia na kan kire ke zakka na kwa ke na kame aliena ke yonkwa ge inna makai lompi lolo wa si doxi rigo alang el el na ro apale bungiel era ye gine te kiremburu kiremburu eten sokla ba kinkwa al kipora kan delling ngasanda en surusi ko ba songa se pieka darangal uru akaleba al ka ajaran ko enal ki ajan ko akam
0: ina ngingo ke na embere nye ye beru balba orreto gi wala beru ayiba elon ay beru ma kranga sikki gildo gina lomal kiden linde sur sikalu
1: inala ngi mayra me inala ngi
0: in gamme lela medilel bardami balba tonto ngi lela ge
1: to wayba
0: yi
1: tonto
0: na ku asad asam medilame balba eleto ngi kuge
1: do gelle to ngi age ba ki eten sokle aba elon na kuel kise alang dain suru elasi nyetten sokobana de lo kayinga kise en se bazon duo kirti.